0: Ngila zauro lawit sa tawad. Ndara son kirinu ikla mita fiskus kunu da uwa pelanzu FM. Tumayidina pula indi temtama sudani ala nende sumundo swa gamboro. Harami kirin tundeso. Paraskaram de uwa chirewe. Dajiku soto nde broken awol men andero maudu. Ndero abisi kinzira kindawi hati suro kau indi ala nchondo. Sha kama gas, diesel la notina matram nasarai daso. Andero ngo awa kajindu na sha do nopti nilefai bai bai. Guru kila thaman ne kurusha kama price control lan telam nasarai lan notama sadi beji guru gomnati muskonzu gertu soi suro dum beji sina andiro bayan so asdina da jar madalila do sa andiro bayan so asdina rami kurin tinde so kwa mison kuso to ndi palle beji abiye suro lokti ganai lan kazi la sudi no broken awol men go zandero wa sha denao
1: valenti jani adam waziri jani adam kire shaka shin ibrahim wislan notana mai ao sangaya do labar ilmu arzi na da lezunai
0: gila masha Allah surakau india lan kindawo petrol lan notuna mada kurade ma kindawo da gas diesel lan notuna mada rigana la kawon da litrana yo litrana ka la bizana atri ayye loktu gana ro kazi la sudin ba
1: to do suro loktu gana in atin awo kazi ya sudin son deji a kasarata ro awo din gulle ne shi ma kindawo de awo tamanzu yirada awo shi kuma diesel de tamanzu yirada da suku tamando in kare gonum nala naro ya do nasara national transportation guzenda ni biya kalam kam no wati na da rin letu so sama so ade yada taman da tayar zu su sanjin kurusun hangalin isu kuru taman kariya don a tame faida te ndoi kun bari ne faida te kasu ye de isu ganan taman zu da haftu bari jin kuru a ade ruwa wono ya kwa kawode muku amman da na mare a wurin murada ta awa wurin buruncin su madara su cin baro isu a waljin kurusun amdon sanya sadina amdon jiri sanaram sunana a wazenna sama so isu sanja legend waljin da ayi rugulmiya la andare si kinda petri au diesel le cha su faida ta direto za su sanga au dai kun bari ne faida ta au kasuro au za fara riwa shi nan zasu ma da satan da satulin so kuma kinda wa da mar taman da cinuna da su suro lokta ganare isu sanya za da isu le zuna ro waljin dan dalin zira jiriro in ka kinda ya duka wasu na ro waljaye au dai satulu kasuro sai da munzu a taman da ka wata a riwa kutungawe sondenu a sonden ba da kwa are riwa ga da tera a legend kurusan futu gulena ide kwani son taman kare so da ratu samiru hapcin kwa hangal hangale gulena ide a kawode muku amanda na da isu cida zuna ro walja a wa muhim muhim gade da kamar su sidin bawo da a wode chu kumbuye ma chu fatoro sudin ma da hangal kwa shiro collecting taman da cizuna da isu
0: yole kuma futu kawo musko amai au jeme au don ibroi rasu ci baro waljin da matri yo atri arzi lardi do gana kazi surin ba tari sai ai
1: to a growth democratic proposal shiro gdp guzani shi mangal da arzi lardi da colleges a wode kurisha da ganza zuna da ai magade a wode cidaro amme sanna a wode kasuro amme sanna a wode muku amman kawurin ce nuna samma ayin so nasa isafsa satulunar walja adin doin da kwa arzi lardi fuzuna la fuziro notin kuma putu gulena dai taman kare so har cizu muku amma din kawo don shiro a nasaran na disposable income guzen disposable income shi ma kawo don muku kama da ana ne rasul yanzu ayya shi lan twin ma dai kwa buron na disposable income din duna dai su kille ni a kasulan a kadaran pandemic yum isimin amma kuma taman din cizu na dai su ku da kwa kasuro len na a wadon buron na u araku yum ne kuma ne nan dia ka ko din yum isimin so ade su ku da kawo don shi kuma sanya tirin da kawo don da muku amalle ne zuna ishin da samma kwa isu daraja da pulutunar wajin sai soro daraja kawo da pulutunar wajin kwa dare ramdin isu arzi lade zam kalamare lokti gana gozunar waja isaptunar turiya da kwa arzi lade dinga gozunar turin
0: ngila zauro rami kirintin da so aduma bayan do kazi lokti gana soro kinda zura yalan andiro bayan no sidina lauta kazi gana soro lokti gana yarman a wata ida zu jami'a zambin kuru ade ma soro arzi do larde ma gana la leyin te naso kasu so andiro bayan so sidina da jarami kurintin da so suro loktu gana yi bayan da fanya na loktu gana gojin ne beji na tundu zaya sai yo play ne meji tamtama ga play ne akrin ne shenai nan diro bayan da gozu ko din kliwana da akrin sano

gilla zoro harami karantin da su wanda nan da kan gese go zin darasan karno gilla mita fiskus kunu da uwa pellanz fm faras karam da tamtam ma faras karam wa cire we sanan de broken awal me ba boroje na sanan de kindime nan diro dior wa manai da furme nan de botun da sai tagat ku na rami karantin da za ta bayin na play in the sudan yalan nan de su mondo

0: Student ikimia ikimin didika kwenye kizao huko.
1: Ani nyazan kan kritiro kusoto azan kan sabiro kila kuri sana student baro asla leka wara moji ba.
0: Yo, dai wenye umo kusoto yaro wajinda.
1: Kritiro azan kan yaro nyu kusoto dai.
0: Gela kwa shida na bara kuna we mara ala shida usiri ya ba.
1: Amin.
0: Awa kama hawara awe ni mampai ndi kama awa iran ni kamarun zuhur musi zaksana maatiri. Awa Saudiya Arabia bab almandapin kendaun zu palla ndi asiri kasu dini ayo mai kama awo wanzaritari wa huti edi na angawo kunta iran ni sonyana mai mai se bab almandapin mali zara ala robo trimtimza kano kalaksa ya sarana ari. Yada ina mun wumiya a wuri kuma da mai a wuri wazuna da ya tire isi ngai ma ro ko zai ma alahira zubi ya batire
1: ade lauta
0: wai kuma na mun wumiya ko ande kuma Najeriya ma fito amma na masare guzlana da mai lamar kinnaye ma da zawon wani na ma Allah san da su makulgin ma bawo dumma kije kinin ga zai fandin ma bawo ya dai shi kuma ga shi subsidy ma da san masa kalaccin ba yayi biya a wala yayi kamzo na sharo su da ala tala arabiya afuso dan dai giro lonoma wala kuma kin da zuwa da aure sai hangin sai musu a wasu madasa amfiya
1: lauta
0: ya ande da gudun na mai gudun ma ala kaso di ai lamar rawuza gwamnati di ai lamar rawuzo tala duro afuso rigiya na kuma tala da shi ma wasu man robo sar shi wallahi
1: are lauta
0: wala bayanur ala kanin gizo are kakarin gizo wada hafsu ne amin
1: amin ya rabbal alamin tayi da yin ras kin yana loktum gonum andia loktu allan boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba san wacire
1: kiliya tsile ne na fato kiliwa
2: kare zale inda kida inda kasare
1: me alhamdulillah
2: kai kuda karun yake yini
1: na'am
2: a ko to kuda karun yake yini kiliya su da ne kiji kiji mari ha
1: yoyo kuru zaman wa
2: we lai da man ja karago
1: yo ni nan mana karam kuru zaman na gala waja la dumana ji
2: isa musa mana jin bai dangare ga ka to bela
1: gala uje ga jero isa musa
2: ga waja la waja la
1: ya
2: bodo bangana
1: gala waja la
2: wa jamgana da kuma nan din kindawo na awalar din lallati yo awo kuma kiyu sedin maje anda lesa din dara nan anda lewana
1: guru zaman wa
2: awo awa jamgana
1: yo le kindawo din yu go guzo ro so tulu na waldin shi
2: ba ganya ya sayin ka amkuralar da yake kuma ritno ta ba ganya anda tala Najeriya ya dai auda an da lezin yayi a kuma kan da dugo ga lezin salariya kunguna su suro zuri won zara sasaki a wurin zai sadin ma da an da lezin a da shi nan zinu yayi yanda kin sani la da kan an da ron madal sadnawa shi sani la
1: are yambe
2: Allah naka an da ron madal sadin auda an da lezin yayi
1: are
2: ko a wurin gogoro duk sai su kalandar zakono
1: are
2: amma ko ai kwalle sai a tikuro wanti yana insha Allah sai kwalle Allah nan ka
1: gidan yoro
2: Allah nan ka yoro gun yana mare Allah nan ka in ka man ya baki laran muko dalle kan amma ko wanka Allah insha Allah ya tikuro wanti sorin mare
1: iza uza yote da ya skira lakto gari a dialogue to Allah boturo da ya yoro skira da ji lakto gorba dialogue to Allah boturo allo assalamu alaikum wa alaikum salam
3: hasan wal tike ter ko muhammad bukar da ba
1: mawai bukar abi wadum jazirum
3: ah an jisibe kuma ba kuma da suna ma isa musa ima na da ka ke bura sarake rufa an zai indro shiro wal tike na ake fanjin
1: yoyo
3: shi kuma lartin den kara wala lartin den do kurungu soro a kendau da no hoida tiel kuma ta sana ma lutkara da kaman lartin den kiri so turuna yi tun mara kaso dina yi wuta hira tulalin ba
1: are
3: shi dan wuta hira so kalalin ma kaso dina yi wuza kaman kaso dina lan gina zana hira so kalalin arma wasu lartin den man riwa lartin den da wuya ba sai dai gwamnati da kirawa

An glazoro harami kiran sin deso wande nan da kan yes dai gozi da rasan kirinin kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm kuma waktun da ya sa tullure ta kalkal lokuta nan da faras karam da kutunun bulle

0: Bir kafalar yer olan bu yüzden so kerin so kalamadı kek toli toli kuro. Yo yo yo awan chal yo gos kana langom churu meja chukure aga nangare ani na yer olan kami mauso kau au la so kerin lemu lom kurisim jakan so kure na chanya.
1: Ali.
0: Walla zo ma walla nare shima zo ma kazi na shima katila hizana shima ganangare yo katila zamba nanga we ni acha au zana shili ni esas zip kujia na shima.
1: Garing gamma la mama da nya pantin badia
2: Kalina
1: Idam pantin ba
2: Yo ba ka su be allo remediate so kanal bana su pede Geta zoro go su landru ba har ke har ja ili awan dia e ja na na sai zoro loro kan muro renta kan da ka so dina kala ka tab gobe
1: Yo yo loro na awo shi ayen maru
2: Ah, dia geda mi agedi ala ya ndise dia loro maru mata duka bula maza ka kanda toro uraitin mata kanda lita ya kai dia wai warta ni ya kai kanda zo fanna sama kanda izai
1: ari
2: ai nda zo ya ka kanda ko da dika har ma kai wahala kadda tai da zo sa sa rafi da ta sare lo la to ni ai da gaina sa u za tai ga sala na mu jin ba kala kam dungu ya nda zo ya nda sare sa sa
1: insha Allah
2: ngela zora ala kimbezo irupengela fasen kila selenti
1: ngela masha Allah tena nyura askrena loktu ngon ma dia loktu alam botro sama nasha ro diwo len manda ji insha Allah katabla gotin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam alhaja san kan redon daraso ni
1: nda patu kilewa
3: gracias le
1: nam dumana jin
3: ngela zora terere abba sukari ri mangoro ci zanne na
1: abba bukar wushe kishiro
3: Lalu saya dah ikut diri semua terimaan saya jadi orang guru belas sebel terimaan saya bela bagel mama naik ada kuasa u kuasa nak kaji ini sering muda di kuaya ini masih asal orang tu suri kuri semua orang jahat sih ini jadikan pelajar yang ini seminar dia sendiri suri kuri dia ada gosip dia ku diri muncul gara hati ini sama tu enggak muncul dia bangun kita pergi dia awal ini karen ganda nuwain dia ada gosip dara pe nan mani ya ke in dama awara da ke awara sarkona amara ji kwaya yi kuma ya ta sawar su suri da ji chama ga da ta ko tare kin bonena amara ke ta tulur ko zura ka jin ji tare amma ga ce na lokaci fal mara da ji kala ga da ji amma kirmai da ala ne rasha da ni mutira ne ta da ni mai da ne mura ne kirmai da kin
1: sai jira cham burdu chama da so in ka herudo
3: na
1: chan gwa local government ni ro kuma na da so in ka heru sai
3: Kandua.
1: Yo, ngela. Nam,
3: gue. Ah, jaman, kandu, guys. Apa saja, semangat, sungguh, kita kooperasi, boleh lagi, ini tebal, permain cari, ada, so, sesuatu, sendirian, dikendai, mazul, darah, nanti, baru, kenenggal, mungkin, mbak, amal, zuhur, sudah, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, kajian, jikin zai har ma sai da malamin kunin yin da ai sai da jimin an bala da ya da sai jikin zai ai so da nan da ma ai ma sai da kina gare ba sai da tabbal sai ma tare har wallahi ka ji jikin zai sai a wata jin ne sama ga ko fare kin bo na rantsu su bi ba da wannan ma yau zai ga gwamnati sai da tana gwamnati sai da ga kulalin a wala sai dinna ko au sai ya ji sai na ta burna da wannan din ga ma sai so sai din ba ma da su kan wai wa ga da ga kala ga da ga duka kalla wallahi sai da jikin zai ma za sai da wannan ma ne ra wa ga sai sama la sai so angan da gina da sama aure aure kon dinga gina da sanin ko bin san da yara gurin ne min maro kama karu ne din amma gina da man ko ne min da dai gina da an gina da kin da nan da yara ne ya ni ba san ta kula shi ne
1: ngala masha Allah tai da yin yura screena loktu ngon man da loktu Allah botoro da jituma din na sun mo karu ilan kirin dinaro wajin au tawadu so da kaucin na shado pato ndaraso ne aru humana sana narma kwa zero kirintino wazina da daji sande tumaini na suma karo ilan kirintana salamu aliku
4: wa aliku salamu nda watu kilewa
1: nda fatu kilewa
4: nda manyu
1: me alhamdulillah
4: kwe kwa raibe umaya isa ya manayin kuro ya jidari lan
1: korola kutunum gulimindo
4: kutun gulen kutin wagulo kinero
1: nam
4: kutun yar gulo kinare neinero kutun de gulle de gumnati ro gulu era ele makrinyen mana shimada
1: a ndizombe
4: gumnati ro gulu wi chima ni rai
1: yero gumnati ro gulu yo darason kirini wi marule dawro
4: am chama yar gulu wero la baram te yar gulu wi ma ganya amana de krinye na cha ire kijin fayen ba
1: yole ne ire krinu ina am do krin da ne dilo na krinu inum garam goma
4: ande ande ne de krinye no jawami san ma krin zain amma cajin da gulu gumna yaro ne no wato go jawami yo kullum ko rafin za sari na re awadun go chino mata shi goni yo ma shi ma kujo kullum ne re go zain cajin mara haya ndere
1: yo yo da inga wadu mo da anga de no da wote wote irayen
4: yawa cangalan zire yin fal gumna re bonu isufan dora re werin olo ne kalan lanu sha na awiya go alanguru kalaye ngo korofin da ngo korofin kuma kan mare go zina kala chabule mana zina tsauro kujiya
1: are
4: gibare cangalan zire ne yake commission ya fal manu isu gana ngo ande ro kullu karu ndugulu ya ngo ande sai ra gulu yangulu ya shima kujo ai
1: insha Allah
4: jama'a re kujo kan da
1: ngila da ina yi yawa yawa ngila da ji lokto gwon ma da lokto Allah mu turo
4: ngila
1: ngila masha Allah da dan yanyu askin yana lokto gwon ande lokto Allah mu turo kuwa de ma ande ro awu adika ya samun ga tatturi ya ro raktin da letter da din da jan da mu dan bana no ada ko zrama nan dero insha Allah da rason da da wurin ita ga sino assalamu alaikum ba diyo wa manami kam duna ba go kam gari magana she ba kam duna da ji tuma irin nan na sharu dun da mun da MTN na zai na rin mashual ganan kajin nai ba jin ba diyo wa manai indi ga da boza gana do gongna fantin ba da ji falle kam ga tu falle gana din kam ga tu allo assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nam duma najin
5: ade tere kida za kala bor ko jin golo kuma hukuma na kon na kai mana jin
1: abor ko ci wuce kin shoro
5: ya alama ya da suru Allah taqulu tere ti Allah ran da ni da sa alam don ji tare ya hoto na na ne da ran da sa
1: amin
5: da Allah tara ne ba ma tar lar ga dele zan Allah sai ruhu ga Allah sai akli ya da lesson da ya la sai am da kala
1: nam abor ko ci aya ne kudum
5: kala put ya da ga magi kalam gron de usman te kuma na kon na kai mana ni
1: nam
5: put transform da arba na tu godana ku kan no war kan taun de o maskana kon no mara nya na ngoro lo sulum nan karo barazu kum na borno ya ngoda nya na da barazu kum na gonna ga gulja am ko kon na gar monzu na kota kota sai ngoda nya ba kulle ma sanin bana karo au notice development sai ngoda nya na da shimra ma soru kun ga na tukalan je ngoro ni da ni rasola ta ko kon no mara nya na ndok ngale sola na le shimar mara nya na ta shimar kara en haire university sulum nan karo haske awai ga nya ku kriman da zuksana abba bakai rima kai guduna kai abba bakai rima ku ki mana jin kara kula chabal yar har zaman abba awai mana jin do abba saje mana jin do ai har abba bare mana jin do ai har abba saje kadio
1: ari
5: annan karo da ai monjin wolor ma abba bakai rima hul mana jin wolor ma sulu kungi anap tuklan ze hutu buro dikin do barike kulnge kurman nota not kungi anap tuklan ze ruwasa so awla so action agyon ga isun guro nin cita sanan kai nokta kras de kungi anap tuklan ze nash awshi mata maza ke am kurafon ga me ai masajin ba da shin rama nok kungi anap tuklan ze blash mara sorgi am kurafon ga ma dira ai masajin ba kala inji so awla so ran nan karro shimra ma sai abor in ko danya na kungiya na tuklan zai ngur blash mara le asoru abba ga kai mar fun bojin wa fara dio ndase bojin ne kungiya na tuklan zai bozu ga wani sai sa kondu ga be ma wani ai ma mazi na sudin ba na karo le asule jiro
1: ngala ma sha Allah te da yan yura askrin na loktu ngon ma da loktu Allah botro ngala da jara mikro tun da so play ne biji tamtama ga play ne akrin ye shine nan di robot ndo so da gonye konyen kliwan andi akrin sano

0: Nam Aisha wushe kin shoro
1: lale wushe fara tsaran kutunum gulle
0: kutunum gulle
1: ko kuti ya kuma amde kin tare ka dinne na ko na sana andre bil san dai ni faudu
0: amde
1: ni faudu ya ni fai kin tare ka dinne na ko na sana ma bil san dai man
0: kin tare ka u
1: kin dinne ko na sana andre bil san dai ndes kuma rishin ga goda kalanga za mai rona ne inde kuna yara maza kon kuma kunna da zuriye inde kon riya inde ko sallo sai na rawta wai sai ro kuna taranta isa andero mauzana andi har ku
0: yo ne na na sha ndo ni sabturam do kuma yo guzain mita mita ne ro sakiya cha ko amsa bil tor sai na
1: ko ine sai sai ku rinya ndai ko iba ku ro ande watu ma wane na
0: ku ro man
1: ah wanina andere kuntawe ka bindilu ko na sauri bil samta konno ma kuntawe ma konno ka ya kutuzuka andere sai ma kuna da tuna re konno ma kun ne baro ta sauri andere koi kuna yiratu kalanda na warin da jona da ni ya cin da kuti ya kula kuma
0: sai kawo kawo adutu zira maza
1: ah wai sara isa giri awa amla ko kullin bi bara giri fato da ni ban kurtu sore am duya fiya kaka zaya tsere sari mare du u u rajiya wai dai kwa kuna rundo zana da son arzu ba andero mana sa an din san kuma andi arzu ma ku tunje kuna ndire adu yan ka din dil ko na de ma andero kon ka kal sari de so ko sai ro ce kuna ya sai ro kon ko ya ce on de an ko na ya
0: kela
1: sai dai ya ma ku tunje kela kela an ci ne
0: abid gila tira ya yura askrera loktu gore mbadi ya loktu wala botura rabi kritinde so ala dare da jiram faras karam de kutunum gule ro kashe su zawanchi de babana zanene faras karam da itagadu gina ro wa nandia say loktu fuya

0: ngila zoro ara mikrin tinde so kuma waktu nde sa usku karita laktu lan ndira hawara nde chief ori sade sawa nde lar de chate kuma ro chip dot nan ndira kla hawara e au hawara ni mazam de kana krajin klewan ande akrun sano
1: hawar kriye ade bintu mama nur nde ndira krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ndara sone oso kin shiro kula hawar kare da fan tro club ne da fano karaf ka don sinewe credit ka do nai de guljin na wono kun ton ne janvier kozna adela na hakuro isna da tedira dabba duyar indiniya daji darzana so de dajin zurfo bayelana kurade mahawara fanuna club birni do niya mai ladina fuar fura furumzana kala kandade daji hadaya uznana yo da ridayan hawara fanuna kala kasa dude minister kala kandade kanjama lelanda zina ma sidi de daji kane melanna Lard Nigeria ladana karab kadin klakin dadin sinewelen da zina ma shi mata na sakredin Kaduna e na shadin da jimeci alai adaya ladana she mai laro hawara cina suro hawar zidin guljina cedir feya duyar indiniya dal zana suro kun tawa da daji janvier gotu hakan tawne ne daji kuskuye rognatina di lanna daji claudie dro she guljina kla daji zurfo baye de suku te dazi daji sero kauna cina a doctor ne daji somno jarida we kan tawne ne daji ne Allah din yimzu daji lada bika Allah din chodo daji claudie ladina falmata muhammed aile hawarro

0: gila zauro harami kirintin da sokuma waktun da sa uskureta kalkal sa wanda cida Zainab Alhaji Ali chief da wutuna nan dilo kala hawara ya dago zufanu in kleon an da kiran sa no
1: karab kala ya sanje bana sarin juri alaman na sandiyar inde da maran tiro kala sanan guro da ne fulat

0: tariso adi makalore agade kapsina asro kre barnwe allan. Jemidu ni nguro da lori gare motudu ni njie kwa miye sorin sana kilan hawara kre nwe. Nasha morante en adi isa mungada masa ndi nasha motu njie adi manurko nwe ada fondo bayan sandi azikchen kintaw ya kumasin nasana. Suro hawara ndi langawa fanwi NDLA she barado ni sinna tanas marango urude lardu Nigeria ya kila wende karido ni amlarda adi ayosu adi sandi osa adi aso mwenye lan. Adi maadre da jiramo suruwa randila ngawi marantido ni chadvezi ni adi sheka tapado ni gwazo kazido ni njiba ya marantida zikitin ma ado suruwa matiyen.
1: Angila zauru harami kirinti ndeso kamil hawarraya da gresa lare nandiro gozu fanu inda jinaftundo sa yasayo loktudo nandiro paraskaram di tamtama paraskaram taman karya kasuwe. Angila zauro harami kirintu indeso paraskram de tamtama paraskram de taman karya kasuwe kawo ndia kawo lerri dia edale nye grenye winya do nandiro jol wa mana ida purimi nandia botundo sa itagat kuwe balte ku talawe kawo kuntawe men luko un kuntawe do September sa aduni pindin luko arakani baiti mballo kura lerri nanjira Central Bank of Nigeria CBN lano tenama de dala palu nera dupali yari ak nera pindin luko unare chatulo balte ku talawe ro dala palu Nera duval yari yak nera pinin luko uno baiti mallo kura ladde Nigeria Central Bank of Nigeria CBN ni aw shastulu naw na shalo riyalle le nyaka wo Saudi Arabia she baiti mallo kura ladde Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina ma de balte talawe ku ka ku tan me luko un kan tawdo September sa duni pinin luko arakinin aw shastulu na ri riyal fal nera yari yak nera fiu luko yakin ko men luko de riyalo chatulo Real pal nera yer yakun nera fiu luko yakun kawo men luko der yaro sha chatulo na sha do sepa yero le nya sepa duval nera dundi yer yak nera fiaka kawo la de Nigeria arshe baitu mallo kura la de Nigeria Central Bank of Nigeria CBN na dana ma de balte ku talaw yero a wasu tuluna sepa duval nera dundi yer yak nera fiaka harami kiti ni de so na sha do kasu maso idin tawoda fande tan yin na raso ni tawodo so ndu nyima hatala le kamaro na de rasulu hur mazimba biska ka jiru au kasu sai sala na de dajin da raso ni ko mi son tawodo zida muskoro stai adun han karo na de rasulu faras karam do ku talawe yaldo na de rasulu ndu itaka simba ko mi son na sha do gwamnati man karaye kan daudo petro

0: Angela Zoro harami kirintu ndeso wandene nda kangese gozi ndaraso nkirinu ingila mita fiskus kundu da uwa pelanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram taman kariaka suwe na jile nye play ndi tamtama ala sumo ndi ya gambe ichena nala nandiro diolwa ya mana idapu rime nandiyo bodu ndo sa ita agad kuwe diolwa ya mana idu andia fandu ndi chima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak kuri au bi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar arak diyo kamaro diol waya manande furum gata nye da ji botum da kararo wallo na kasar na mandiro bayin da di me jami gari gapsina ya andiro soro faras karam de din andiro isa bayin sa din no assalamu alaikum
1: alaikum salam da assalam
0: da pato kliwa
1: arkama
0: duma na jin
1: ibrahim adam gaji gana lan
0: gila ibrahim adam gaji gana taman karya kasu abiwa kazu gaji gana
1: Biscaro, Abima Hori, and Wazoba.
0: Ya mashallah loktum bonum andia loktu alan boturo jamido bla jakana isa maro leo andia yo andi aduyena fandum andero taman abema ranum ko sama bada assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
1: ngala azan kan umar hadith goro gambore wa tur kala kala
0: nam gula ushe gishoro for

0: ce adi electric vezi ne adi kata fare ne ko sun je motu shazuk cin ma ado sulwa sun dina yakar noyi kamel hawarai karab kala ya sande club foxa tanas maron gura lalo ne suro birni yarwa allandri so maranto ikwabli sanandri alaman na sandiyar indedi na dunye nguro colorea flataria ngura gadi kapsina yelan sawanci da filmata muhammad ce ya su awaso adi ayede ro fangana durin za da sun dullo maranto su kinsa hawar ralif suna madin krinyo
1: shi karab ka gultuna adi ga wana karab ka action against hunger ya kia gadi kapsina lan jamia banaza sun durin za su ibapo sakina so maran tiro sendia ikoro surunguru aka da bla your island alaman na nguro flataria bla chabella kloria faria gwe kachellaria gadinga psinalan adema suru hawar done karabka unicef fesa du indin finiluko olan satuluna di flesna ya lagdi lordu nigeria yen durita diru du pio luko ya kede marantilan bau so done kazin zurfo bayin gle bana gultina ade ayede ro sendiro kedo nguro done kloria lan memuna tarak kishana lafal sundurin zindie papo tikna buljindin
2: Najida farko a ta danya kijin zafan yana nonuma brosalekin duli indiro choro walta kurma isa fero fallo register choro nonuma kurma awakun buya ma asadin fandiyan da isum awo tada montiro ikoso hatu fanda ma fandiyan bai sun
3: tsayaran ka magaranta
1: ngalte indurin za murantiro su kai sana gile bana adilan aifal san ya kurnozu
3: in sun yi karatu
2: nonuma klafon na kurari isa sonda ya uero faida zan kam gare ro faida zan
3: zai mana sosai ma
1: ga adiyan ka wuri jiri karabka gultuna ade sandiro gumza
3: ba fada mana ranan ba
2: a andiro lok tudo ne soluin do gulzai amma biya andiro yim do ce zaya andiya wayan bozen do gulzana ngo number account ne gozana number de waya ye gozana gulzana ima odo ne andiya bana ir saudi na kuro im ka monte da saudi na andiya wayan bozen gulzana ala bali phone na a umra don za so sandiro gulz ala andiya bana zu
3: samu a duniya ne
1: sanduriro fitina zurfo by creper no ya lagdi lordu nigeria ya zam sinalan karab kaka da bana so asadin na kasharu so don ilmu crede ya kamba suru hawar don ya karabka unicef sadu indin finiluko ulan so tuluna de flesna sagultina allan crebor na adamawa yobe alan karabka unicef ya gade gabsina duridu yar arakin fitulur luko de wede ya bana sadi marantro sukna
0: Ngorudo ne da lori gare sandiya kwami ai kazido ne motin je ya sori na kashiru sana adiya su kilan bijiri ro sandiya kulto wakin de Musa Shetty mai hawa lapsina ma'allan gapsina bayin de da cin zin krinyo
4: Hijiraudo ne da lori gari landa sana maso adiya gwamnati roboto a sanna kla ta naso na sharon jikin zailan baramaza zaman ne sha boholan tana marin nan zaidi bana tana nan na gade soro le zaya hatta kaunji kinza ya da tafsaino sandiya jamina da ya zaro soro jikin zaya da tafsain galele futiro ka zai gultuna ma adiya sandiya grene klan gora shi lafalo ne bla da lori gare de andi bayan done sunnawo
5: ba wakili ibrahim kazi inji andi a gure zana are turo bla da lori ne gurin kurero alama kutta yo amde kuma na da lori gwamnati bin gar zana ma na daida yanji atar kwaltare moto aso sosain awala zan Allah duk samu duniya waja ji sa tarina duk zain kondiyan na wallo na bana gumnati irin maratina kokoriza andiru na lemon gear tirina mangala na mil fal karngai mil fal wala ma de ala la antiala ngir gomne ni ko kuru kwaltare su bi tarina wa lai karaye ko zan yosron kamla fil yala tara bana ingirje zana da awala cin kiji bar su awala su yayi sa koko zai san jiro moto su awala su na kar awada haji ga ku ne fi zalle zaka sai dale zaka mu dusan tafsai
4: ade ma rashid lafale boto a gumnati rasulin
5: a ji madu inji tafte ma da yau amma jo kuma amma jiri fa na mariya so amma la jo goro la na kuta sa goro ku ga ide inde sai da tawala man sai doni an je kan riya dro tawalan ji yo ma salim bawo kuma yo kuma na ade fa na mariya je awa operator za ka mu mu ko fi ran zero suron da suke ya suron zai lan biya ka zai ba kuma da zai amsa suru sai do bula je da sana ma da bokaji je so o so gaza le zai ya kawo ni doni sallake kwalta ya san kon ma mal fulfan nan tamo min sai je so o so tafsai wala gade shi ya kuru kamar da ishna ma da hunum ta ya zuwa ta sai an ya sai ji aka yi rawa wallahi kalarin fananyi da wala sarka da sanna bana da an jiro ko hande kura da an jiro sasan abu da mu wajin da Allah faran firfino ya an jiro ji aka yi lare bula da zuwa na jama'a dingo zuwa ya dan sai
4: dai sande hijrawo ade gwamnati roboto a sanna class andiro kata fa kirtro suka barma zamane sandiya bahole no tana ma don nan zai ada sasuro dalin zu sau inji nan zan baye suka na gadar taptoro le zai sandiro gairta flezen ade ma sandiya luwala su luwala zan sana
0: Adema ada samun ga yana shanguro ne moranti Allah san dia kin tauya ka masu na kazido ne inji baya adema kurun nurkun ne ada san dia zakcin sana ade su kilan bijiri ro sai ya kulje ya klan na Khadija Mustafa wakin dia andi hawala lipsina

0: Assalamu alaikum harami karantuso wuso andia karantro kama mai alai andia paskam doni kasar kama mai mau kwedo suduna karantu futu adata ide suro paskam kasar kama mai alan kaziya kurade ma mashallah doni kishana chief forisa de mada kurzina adro sulu amato boso paskam shimada dawartana ita gatina kara harami karantuso suro paskam doni kasar kama mai koi alan ko jami doni karnu ma dusan dima ladu doni nigeraland kishana panna mamman modu kishana pal bula define she suro kasar zen ilmu soya she kama kishanar chin kurade ma lamar nile fan zaire chidu dadina hatta she lamar doni shi sanya kure adero she kama kada kada da she allamduna she konza pantin kuru ade ma ladi kemeru ne yen kishana irene yamfelda kishana pal she kasu doni konu nur zamane ma shiro renewable energy she zundumanze kur ade masuro sanya shi malan shi sa falfalin me luko tirone ya gozina hata shi kusa kuma yaro kasuram zudo ne shiro suwa sunam shiro suwa cina ma shiro wi energy gulze ma de bala doni marwa tiriki merun ya lan shi suro first kam shi ma den hawar za kurade ma konza fantin kurade ma lard ne Nigeria deru isha na doni mawdu tanasi ambeji kla garam doni kasad kamaye tanaso na sha doni sande kasa da goza ciza tare da za kurade mallamar rala doni sandiro zusu au kupkata mado sulwa matiya maudu ta nasi ambeji lar Nigeria den zande tima taji sonne harami kurtu so kawdo ni ko jemiya gutina mallada doni komtina ma ada palpolo kirnyendo ndalenye hawara doni kriya chief for side mada chi sama chidai lada chate mada kirnye ishodo
1: uso kasadro kla hawara ndi ada fantro sidi for side lada na daji kama kishana so yeseye zo maro dor kamba flezana kasuru adin gaude daji ficina Luwala ya siyasa mzina manna. Yo kurade ma kandani daji majarawa ya kurade ma fichina kada siyasa mzina adie sona seye daji kasari da feleza na kasuru. Shimata nasa na shadu ni daji lari chatia kameruni ya lari doi nijari ya lari doi Nigeria kuntena. Kama sema maduta nasa na shadu ni daji chidabara ya chidadu ni daji sanya ya chidadu ni daji gede naptu klanza ya uzna masoda daji kasada seji na kasuru. Suro ladu doi daji Nigeria ladu na saadu indubi indina fini luko un kusuna adi ladu na karapko ni daji nasion suwine kla bana ilandazi na madie she kamu adu ni daji fiti na mana ya siya zamsuna masoduro daji she kasada china na shadu ni daji ilmu doi chiradu ni naptu klanza ya wuzuna na adi suku teda azu daji kandanza doi rozu ya wuzuna masoda bana zina yo sidi doi daji shimata nasa fori sadi edina na shadu ni daji ladu chati ladina kamu waki shana doi na shadu nda sana masodi seye teda azana daji kasada afileza na kasuru na shadu ni daji kanda bare ya wuzuna adina adangaw doi daji kla kula shidu ni daji mba itu mbala jinae kla la maradu ni daji fuche landa zina masuro kentang doi doi je yimzu kafinin indina suro sadu ni daji na ala adina karapka doi daji chida na shadu ni daji prolaki ya wuzuna adi teda azi daji she kasada china na shadu ni daji kamwasi mama alo us shima ta nasa kala la maranza doi daji fuche ya wuzuna adina na shadu ni daji napturom kulo doi mamdi ila adina kamwaki shana doi na shadu ndo sana masode seye daji teda azana daji kasada fileza na kasuru jili misal doi daji kamula sunzu zara kamu barema gau adela na she daji chida anzudwe bare da sidia nezu kare anzudwe daji suro kule la dena sumanduna masodo sama so furumzu she sanyaro sidina gau adela dena teda azi shabana zina na she duen daji kira udwe shimata nasa mrado fato ya wuzina dena yon gau adela dena kamu aki shana yo kuradi machi tubili nyude na shadu ndo sana masodia seye zo maro dor komba filezena na shadu daji chidado inapto kalanza ya kalada ajifutu da indaji kandanza aduin razu ya wuzna adina. Yoshi matanas ladu doin kamerun ya dina. Bula doin murai la adina teda azana kama kishana doin nashadu ndosana maswediye kala napto doin lilewa ya wuzna adina. Dor kamba fileza na kasuru soro kantando doin indaji oktobri ya sari dibi indin findi luko una kuzuna adila adina. Karab ka de kala la marado e fuche la nda zina ma na shado e nda jipi nite la no ata madie she kama ki shanado e blado e murai maso da sapsu. Tadir se yi frake e aro daji ilmu a china kala chidado e naptu kala nzai ya wuzina dina. Shimata nase na shado e departema do e mayosa na gaya mayosa vaya kuntin. Yo kasa da adi e kolzu kama se yi mamadu kambo so se ye daji jada kuradi ma ilmu a fileza na kasuru arangawde e daji majarwa do e oktufulcha. Yo kuradiya mafuchi na doyi kiriwi ya luwala ya siya zamzina manna. Dawi ya la Kameruni ya Allah manna. Kintaw ni doyi septambri ye sa doyi dubi indin filni luko na kuzina adi la nina karabka doyi ndaji piniti ya nashi doyi ngawna kintaw ni karabka doyi seri ya liyafin ma adi ya siye kutkaduro muka sakina. Tadira kunguna duyer araku dolari sanna nashi doyi ndaji jami doyi bula doyi kola fatay la adina shimata nasa departema doyi mayo savaila nkara. Yo bana adiye kolzu daji kama na shadun da sana kuradiye machi tubilini doye na shadun da sana masodiye seye daji chida doye naptu kilan zaia. Yo kuramide ma awaduye daji chida da wuzina masoda kada seyro daji samza shilan feda chena kasuru. Yo ngao adiye ladena ladu doye nijere ladena suru bula doye jifai ladena. Ngao doye daji nzurufo bae yo kuradiye ma jemi kada seye chiza ngao soda kozana emana. Kamu aswe seye daji jadun za lotero awaduye daji seya kolzu daji karawun za doye fatu ya wuzina masoda sajina makasuru. Kanta doye fevriye yimzu kauf. Kentaw ne dai fevriye sanu dibi indin finin arakana ya ladana tedra chitubilinu miyawiya daji karabka don sunzi ilime ya kurade mana shinu ga wana kentaw ne karabka don ilni peya idea se ya sapsu chidade daji razu ya da filez na shi mata naso suro duna daji keke dutu so kurade ma ilmu kada na shadu daji se ya kolzu fuzen masa maso daji sero filez na ga anyen sero daji kunguna kusu ye chu sayan za so da teda zana daji ta ga sanna kasuru kla kaldo daji kama

0: amma kam su runo zai
1: adi
0: adi
1: so rugo ne
0: so rugo tumatur kiri goi tumatur ngam du goi tattasai goi tattasai kiri ai goi shampo ai goi atargu goi karkara goi kulu kaya yaji kai biya kare kali ala manda magi a wonza lodo jeje ad samma so goi
1: samma goi
0: lariken
1: kuru nam nam samma jarum jarum jarum
0: samma nam ge jarken gwal to kiri gwal to ngam du kuma mar lo so radi nam zan zan ma losar dingoy
1: losar dingoy
0: losar dingoy
1: halu sasa inde
0: sasa inro sok klay no kalid karngin ma dind karngin ma karo kamso de isa maza ya bay sabab ro jirinum zawun zayi gonge iska folla ndia kalin yoro karngin ame maza yayi larken kuru bulin ramen bulin dia nyure kladiken kare sukri de goy alefo goy mambi ngamdu lalo kridi larken ba ngamdu larken biya kare ngamdu kalro shi tayade samma goy yim kare da tsawar fandi ai sha leda da naira piu piu piu piu ya rajare yim kare isu zauja naira me ya rajare letarro jirinin zauta ta sai adiya yu ta ta sai battile ga goyin ba jawa yim bai goro akil za saladin bai yar ya kai ma ban san yoro sadin a a ngila da magoyi kuru naira piu piu naira me ya rajare ken naira piu fandi ke alhamdulillah
1: bai audu ne talaka ma ma ja so inde
0: adi da ma askara alaro
1: grego awaka dango kam numa suru sanyadu ne diminin awa sama kom numa de loktu falle na sai ma sama saboda yam lara ayi ayanin badiyam
0: kule ne miya awu pal india ka gona mi sama mare bari le ne miya ba diyo rawalzana diyo udun bari le ne miya babu rawalzana
1: futu aka yi rawalon
0: le tardo kare dan dum numa dan suro dun torowa kawa la naira yar ni fandimin la la miya fandimin la an yar ya kai fandimin la naira yar u ya fandimin yonda baya kare da tarana
1: tarana
0: aha adde lan gonya sam maso le nyen kule ya adu tudu tudu tudu akai lan biya ala barasa kro wala
1: wo shi kama da sanya abadija aularo waltanan karo sanya shi ma da abadija
0: akai
1: so ko buru hawal ta fakara finun sanya so abadin nama yo le ni ma kare fallan dia gonu min do hatta waja son train train awa kadango kom nama wala da marange
0: adiye ruwa
1: tangin ba yo sanya mishi ma da control le ni ma jiriro fa min karo ni min
0: karo ni ga kaje yim kare la nuska fa ndike gonge iska alhamdulillah askara alaro foto ya butro fa ndikna kairo uya yep kike waja le nge gongero lolo kare ndaran yayi cizaya lerona antifan na mero ngaisan cizaya na ino isan ladikin isaya ubaro wallo
1: ne ma kam ladi audone ndimnu butro yimin kaso le jama'a de
0: so wandin bawo kuru isaya duro wallo no ma lezaya yanzu ba ma waltuno ngaisan duridi isaya wurba ma har waltai je zai ndo iske iska wudiye kare da sarina yayi rayo yirayo atsulan mar duwar rada su ta bori ni ma cizuna kare yarin cha rukin
1: dona ka kaje da tutar cizuna da su
0: kare yo kare kriso har jiri kare sai alifo yar gina ni ma waja wolorim jin wolo bannatin ka udo amma so wari do kare da shima da gina nge watura kai yo le da kalanda karza mu kwanya ko jima yirayo le za
1: nan
0: a a kuma dai alhamdulillah a waino bara da tsuna askar ngana alaro
1: masha Allah ngila zoro ya fanna how do klam woltike dringa iskin no na mantu jeniro woltike mantu jani ngode ya alabara skru ya fanna andru bayna sidna suru awadu ne shi kasad kanzin sidin nen kininga kanza ya lanziya ngalautien ayero rumin kasad kishana furuci sade na shado ne sande kuma ciza traida zana letir faltina da dani klandia yallandia jami gade karungandeya kininga nza ngalautien awa falandia sidin nen
2: to alhamdulillah futu kuma mana zina dai te da zin mana zarwa kurno zina kuma misalo lamar don na sanana entrepreneurship gulzaina din awan zu gulzaina da adma sho aw ku ba falyumiya kawori ya zum gina mumin waltin kurusuru do yikimin
1: kurekim
2: insha Allah ngai da zuzu lejin lejin na wallon ma sala alai sida na lo isa nafsun yuro bayan sirina da sida futu awan zu papa zina ro awujin kurufu ujin no son awdati lon zu gina ro yesu waljin kam gade ya shiro tungata raksu kwa awodo in sondi ni she so na awan zala gana sondi no isu korodin ma da kamwa da alhamdulillah nafkatan gai da islamar da fallatiya klan zaro sakku an da yare chakwa raktu pande no wallon alai sida ranye a wala faldin ranye cin ya ande kalandar rudiyan yallandar ranya wala diyan a karangin da yawar ranya wala diyan ade dalile su kama da ciza kuma taida zu jiri sanyala muko sai ro yikuro jiri tulaso jiri shaula tandoso jiri kinda samtai tandoso jiri biya karen ga idu toso jiri biya sanya cinzu ma ba tumangana kawun gawe na lan kamu police mana zinan be radio lan kringina be ci so awojin su har mana zina kila kama kada har keke shiro da yaso sanna so kuma ro waltu kuru kama gare sama
1: so
2: ade yin ma so program ade man pango ko nan ke dan je kringina taida zawuru wa kunno zina
1: masha Allah
2: dalil da wa da kilanin futun gawan mana ngina dai kilanin kula shi so fallan da yadi na kuro ala ido a wannan zainawa da ande kalan

0: kawaltuna duno sikin kwakwami son kula shi da kula kamwa yayi futu kulanza ro dazana futu din cha kozuna ro kulanza haptsaya sarana da waltiye kuru kularin kula shi rakaye di ale sidi a wala suron faidajin marutuluya amdo in sandina ro samma war ha yana ro wajen insha Allah futu din matin ro kwa kala funa goto kwajin wajin
1: yo kirma suron ye kula shi do fallandiya duwine din rumin kure no wallo no ma kamuma ayo ras a wangai disudin ba jidi kasa da kama ayi dinga woro kalaksen so suro kula shi do a walaga na lalita du faltina kasa da gonyana
0: de sai da su faltina de tai da su faltina kun nafkata har mai biya kure na ka wudin lo sa din so wala san de suna na futu no yana da biya kamu du goni miya wai kullum a wala ci do ma ni biya kam kanu dai dai a han kullum kawo kamu dai kawo kamu ayi a wajin ni clan ranun kran su cotto gonin ba asura din ne manan rumiya bara an dai kamu dai burusa lake lorsa zana kaso makura
1: kaso makura
0: cida zan am kada cida zan arziki so din bara dai clan su shiro cida zana a wani kuma gonye biya adaro sharo yana da isu zinzuliko ba da isu andero ratsu shimde a wa karasu runa da isu isu kuma fafaltina
1: kala masha Allah ya fanna holtike na sha mun drink na da ya mo kasa da kada kuma goma su kasa da men kishana la am dimo ma adwa kurno doje nda futu yo dikin nya indio be des nya dal zina am bejwa
2: be kada shim ka je kare kare do yande su din roye yo sado ne yande su din shifaton nab kataba ande sha kwal zulaimba
1: yo
2: duli sunotul andia ko zana maso du sai malle za kasulan goza isaya faton sireriya cicin nan gana ja sulaje gina zan akai qur'an da ya tantiya cinye ya da fatar da fsaya anden sunanan da kurson nafkata ta dun zuba yan yana indi ya kamar kare yuke kare kake kuke finge fandura kare gonge kongana yakin wode namni min gani
1: jerebi alle ne kanar wajin
2: ha mo wajin bangayin kirmar mara kura follow da akai yin mun guja fulawa ya bu gonge kuke dan wake nam ya koloken
1: huru
2: alele ladikin ahadi
1: suroman
2: alai sidiya
1: masha Allah
2: a walla dike ma baba ayya in tasaya waso tulena
1: biyan yin mulkta biya zulum tulum biya
2: sai ya fulluman sun ge choko
1: masha Allah
2: a kin maddumaro kare kayan kwale ladikin alai sidiya wujurwa aja gonge awai tamle a wallo nafkiki shi kuro kuma ndaye awuda barazuna da kare kirin yar man ai so sun ge choko ga wal kare a kishin ya har ladikin ko yi sun da yi zaman da faltina ruwa shi ma da duniya ko zuna nan kado shi ma da finge koloko kuma da mara lengiya kasudin sami amburi so kusulu so beto so ka adu kukiya duli du sarere na yi rami omi wasala da yakuru duli karanci za yakuru isa gaza
1: sosai
2: aha
1: a hudule mangar dule
2: yawa kuru kama ama yar kare yoro sai antifa na amya taida ne mangarin yana di wallahi

0: du kama population dinan mun rumiya kama wari population ngu gozana suro biya lardin Nigeria biya
1: lardin da ngu ga yiye gulle min ba su
0: ja biya ngu din biya yi kure na futu gulle na dai a odu ci za futu rakto din so nda sandi klanza awala sadin badu amma kuma sadin na walzina din isina banazin arzin da lardin zam kalamat maru banazin kurunnum tala awnun putkudo yim jiri di kutuma har kama kanaro sare kaman duriya so mangu zoro
1: sanu tiro tajuru
0: a sanu ti zoro sare gnazin awala so hanu ngu zoro kuma kama da isa kasar gozana da isuk awajir ma da taida zinga uzuna kutun karaye da mai amma kuma kwamison chakwa ci zayar wallo na ruyen mari kuma yasu ruyen
1: kana
0: taida zinga uzuna taida z
1: masha Allah ngila zoro mantijari ya fanna
2: farahi
1: ngwa waka da nye baina dimma ko adima wanti janya do baina sirna awala gulli marama wambe ya hawadu ne kuma suro kinga min foto afan dima ilan suro sanyam dimin allan godulu soy monto le zainuma
2: kama amai da gulli yana da kasa din zara kasa da sasara wori mu ko dunuro feza kwa wuzai ku zaman da faltana ku kwa ifi duk ciyar ma zun yi rasu duk dam so aka jira rabai gul jaye alhamdulillah
1: alhamdulillah
2: ko ngala rasulu tub dibdo jin naira uwar so ne ma walta fatoro yishin yonda yannan karro kunaptu
1: kuli shekarun zumbu a cafan dukuna ma karu yallan yen
2: ruwa ga nais yawa annan karro kama amai da kasarin zara kasar sasara ko baba mai ku duwon yarwo adudo fandum du indido fandum ko gambaro algonum ga mai alhamdulillah wal raktumdu yum gonum isimine
1: ladimine
2: ladimine kurusurodin fallandiya din kurunye suron kinngatumine ade irin har ko zulejin annan karro de kama an yeso da lawo zai kirmadin ba zaman da faltuna luye ma ne zaman noye sena nan ka doka sadin zara kasa da sasara aha durin za
1: fatuman za su a rutuba ilan sendi banan za su a sadin litidin glazuro ngila masha Allah ya fannan yoro ushe ushe gulena luktu magonu faskam shi ma da hadar ma yanan maltijani darda juron mu shikirma bana juliye so kishana brum sadi adro num krashim zaro num krashim manzira krashim zasura dunaturo na shakinin ganza jami karin ganzai da kambatiyen
0: alaidro kamare kasa da gozana da futu sondana amma futu sondana gulle mukofi yenan membaw awde na alam murade tana da awa kwami son kininga kamoyi da kwami son bana murade zina futu da lang digin kwami son rumin kamulale zai sanya sirina amma zarbaw kamulale zai sanya muko ila shiro a wazana amma ngoyi raksu sirina amma kasuru ya wadalla da ibaw salan kamula ngoyi awalale zai sirina amma diwol don so da wari bana zai kama kaman zuro yikuro yaso ibaw so awade na langulnyin da hukuman kal kwanza so da sana da kal jiri ba an za so ya biya amdo yin cidan da sana da sandiya bana za kama da bana da sandiro yim sandiro laid walti plane awo mar wallo no ma ale sidia awodun kasad gozana da walti kasadin zaro kasad train
1: ya sun gana majidi kuma na shalan awalatan da wallo no ma lardagadi ya rotuloso abin kiri agadi ya rotuloso
0: ade
1: ya isro lambajin ba
0: ade tabbas a wasan na misalo a wasan yaro sirina da awala du maybe beshin ladu toso awala jiri karin duri ladu toso dai ko an ne du lu sero kaso manu gwamnati da wallo no yin misalo gwamnati ya sahawa son awa twin son bi procurement sidin bi ya waka dai so dai ko san di jiri an marin manum wa manala skill accusation accusation na dun sai rai kirma din yayi san dia ya dum sammu mar walja san diro kare di yum kudumar walja duk kam kare indi sulu ta ngo kawozu
1: wato mi mai yumin
0: ni mai yumin san di dai kum sadin yayi wan mai na gadin lenum yum kudumi kuma ro bana kara gwamnati sidin bi rumi monti ala ro le zai gwamnati kare do indure uniform sakin na san diro samjin yo kare indu nafsu sudutu dole contract gwamnati rozu kawo da sutulu da zai kare harma zu su so kamwa jira harma nan na fallin sandiya kullumar walja alai sidiya rumin sandiya yakum cira sanaro na a wuri biya muko kumburo min cham kurchai bai da namu walti su muku train
1: dan
0: a wuri da ngilazuna ro wallo no ma gwamnati clans kunwata ro walji ne kuru kujiro amda gozu leji ne
1: masha Allah ngala zauro alabaras kuro bayanna diwa suro faskabdo da kasar kishana furuci sadiyam kuradi ma tumande lambeji kishana amande so suma karuin andaya kirinzana kabla duro di mana zain sa jizu tarai da zukin nganza ngalawzin karum kujija kamdo ne furtin me da shi lokuro karun zukijin masha Allah ne rawal take uso uso gulgana karantu da ji maududo kuro zanditina da shima futudo ne kishana burum sadi nam karshim za goza konza haftayen na shakin ganza suwa yallan za su wa galautiyen kur adima dalil doyin su ku fraskam shima ada ita gattuna da shima na shakusha na brumsadi ad nun mazarra kur adima krashim za gota na shahado ne fasalin galawwa sanya su wa kliolan sandiro rakta ci yallan za su wa bulan za su wa kazi doyin zurifo ba andiya zamzina allan sandi sulhuwa mataro glazoro daji kruntu da su wa fajar atuno ya fanna
3: assalamu alaikum fanna bulama fojin rawo
1: ngila zoro ya fanna bulama fandum hadar numaro ngila mantijani
0: masha Allah ma malam tijani adam waziri malam doyin jami'a kare kashim ibrahim university so a wurin ina lan fajara rugulnin din ande kon gare kane di gonye kama do futudo ne kama sanya so salin da sanjiro duno iraye sanda banani kama de wonde nafsai kama dina kama yar dina kure da gari kula muriwe adinnim kujiro die futu awadi ne da suna da samma soliye cine sanya di
1: masha Allah ngila zoro kanto daji suru bayana doni andro sadna allan nande na shando solan aiso duina karau kidanga kishana furci sadi ada kambatiyen kanto kuma Fatima Grema Modu fraskam shimada nandro itagat kuko kwamid fraskam shimada sawan chidai alhaji gaji meduro hake shelar daga de gabsana da kozo kozin alhaji gaji medu bismillah
4: Gela zoro masha Allah Fatima Grema Modu ta magana zandi doni andiro modu ta nasalan itagat kuwa madu karantu a kurade ma kishana ga da samaso surun sun reso aso ndene to mandia biji da jingai ma karantu kaudoni fraskam dia da gonye lar kimirne dole nyendro ndale nye fulaidoni ahmad m kakai ma da kirnye shedo

0: ya ba ndi
1: an isa le zanal
0: am na tullan kara do sai di solo isa nigeria do gada nan bi ai sai di yene kinin ngada sai do solo wayalan ruye akai makuru kam da sai abu wajin da fuska nim fuska kale wanza nim audi yene ile jinda mangongongo andiani adun goso kur akai mamalum ma solo ne na tullan sai mamalum har ruye do sai di ci za isa ngongongongo ta bayinza akai ma da kwa gwamnati a shawma da ci zin gongo a wulejin dongonsu banda da kwa allan andi a shawma da ci gaba ruye yanda so ba ande so ngode ro a usadin na ngongongo da yanda ba anda kollo iswa awa kala shi mamaribia akai su danin manaturo oba da kwa yanda so ba ando so kala ne yelan tunani sadin wasu waja da dawa hala sasain akai hun jidal isake bayin alabara su kala dan sudina ade ma da kwa ande halda yana da nado waye bursin maye ade ma biya fanyi ande yore akai ma gaskiya kinin ga shiga yelan kindare mu jin ba kinin ga jiri yanin ba banin ba undo soro mi akari manam ya kam da curum ma shikenan biya daga ni sai ni ma da arsha da alama kutta ni dai kwa bayin shi da fangaye kur akai ma ama daga dai sanai kalewa sai da sona da da isha alhamdulillah ala gwamna sha da barazin ya alan ishe ande furto shirin kindar nasku ne raci kirai
1: sakuro ne kirma hawar fanwa ne rugu tana ma ale please suna amdo ne kirma tubsana sa blau isana da waltana kararo le sai
0: aha akai falfal be awu ashirin min da lamar so zamd awla so resuran nuam da zi ma nyidi wana ma rama son sai na shi ma da gonnimya yo am la rumin sura kam soilan nalan isha ayu la she na haridin su dia nonguzu le jin so embe ko kuma kam la nalan ayu la shi gi su sha ye jero butseya aw ko kuma awla be aje ba jili kam sulan be kam kam chejin da ko arso su dia le jin gi ma ngai kam mi slak she le jin na so kan bai kuru suru kam ma sulan be kam la shi jamanzu na allan jamanzu na allan do da ko akadiyo isnarin aure ngaro kollu na gundan so kam so na adin yanza banza karun zo kadiyo na tule na suna gunda da karon sanin da lenge gunda da kuke ar fuskalan leja salan so ndi shin salan da ko ar makar ce na kirmu zero wallatu ya rawaljin amma da ngu so kam na lan lezina mada ngu so walta karon zin na makara kuru sai so ma ande ron gongo go de guldado ande asinye ngo jamana mu wa kalewa gongo za bidiyon so har goza leza ruye do
1: ne amne walta na ma sai a asa sanan ne shirmani andilan zu kero are pleno ma
0: tai da zu amde na allan biya isa da saudo ngo yene kinin gade ngo yene kinin gade amma ngo umai wa ausu tuduna da ko allan fanyar yoda ngo akai ma jirijiri ni dukarin wallahi wa ala yaron yoro gulin awa jiri na solan be na jiri nya kam ma kala shi ma nda ko andi asinya yo ngai ma nya kun barin da andi akai da tindirai krai luye andi ala ifu su kadi iswa mu munur ma angal de kurduma chat aw ko kuma na share ta awe tumbu mai na sakire na yiri aw ko kuma na sha sidiya awe malum fatriya de ada shi ma kin daram da wadai na din kam do shi ma kasa sun wadada so yin ada akin ya kam yanzu ada da ko na sha to sidiyo be tullan na sha wani tumbuktu gulden sai de yoda ko allah na shi di na sha sai ma sai yoda ko an yi di sai da kasanni mi ma cinum yen gaido ko ne min da ko na tudin kam sai aka sai ma cinum gaido ko jin kursa shi ma na
1: aura akida da ka sada
0: a kiran da ka sada kan ma sada nim tilastin da ka cirin kriwa so ba wadai duya kam sira na ci sira na da ci ko jin sashi ma da akai lan kotiya da re kun balin da ka cirin kriwa so ma wa
1: an ai kriwa da so lokacin
0: kriwa da au sutuna ma re halifa follong da akai da ko shi she kaude follon ya shi she kaude kan da nim halifa da shi ma kan dirin ma imam me dero karabiya nim imam fal imam da iraki da shi ma imam mu are wata da ko shi nim imam shi ma mara kasasi fuliono da ko ade ma da malum masurun aure sai ma malum maro da sona ma den gongai gai gai akai na da gongai ye gulduna gai ye gulduna mana suru she kawai mana la so gogo da ko an gongongo futu da na gaskiya sha do bijiratu ye mu jin ba da ko allan shi da katu kult an da ka anila gir gir ya sashi ma marin
1: sandi iraki da sai ya fu ma uraka shiru sai ar sai ma furtin zau sandi krebor ne bokara musu ji
0: a sadin ba
1: sai na tudiye na ro isen ba
0: isen ba ndun zamanin akai yirin pantuwa da ba
1: sai wayan na
0: sai wayalan gima duma pantin bangai biya jirin gai wifi solan awla jirin da kacin zan jiri video call da tutorial na manaten golle turum dongo aw gai dongo aw gai don matsalan gai dingin kalan zo akai sura sai din da kacin na ita pantin gima undu zama le zan muskura muskura kalten da duwan bawo
1: ya jiri attack saru ko amne za goza video sarin video saru goza pleasant dinaro karabe dawa din internet biya kirmar na la kararo lumia suro crable ne allah internet kwandan ba connection
0: wifi wani shabaka gulle nono mama wifi a shi ma don faida tin jirin be generator kunna ne a da ko sabin su duna a shi ma don faida tin mara tabbasa kala shi ma sun be silan fici da tin imlan ma a wan do so kudu dinai fa yizna ando so kuna mata ce ma adan zo kin maro mara siningal su bala da biya bala silan headquarter mara ci jinala mara ci zu ingla so man mara ci jama ngo mara ci na pantin na tur marin mara ngo na wane ci zuna gulle ya kawo ishindi na bello turjiro legin ndarro legin ya biya mara ci na rafa ngaza da ndu ya nafsin sa sai ba mara ci na dia ndar ishin maronoti nzara ya kwashi kenan ledi na kriwu na da suro ka pal out india din na kriwu na ngona wane kriwu a wane sidi da pantin a da suro wife bi iskana ku kwata kwata kuntawi diyo ada ko jimba na gambarlan kuntawni yak kuntaw gambarlan kuntawni pal kawo yaka di kwalan kuntawni indi kawo araka ade mabula do iskana ku kuntaw.

0: bari kintani folo bulare is
1: kriyo so lumina
0: sanaturin karakurna a kriyo so da folla andi ara lokina ma kullum so gi kriyo lokin amma ina sha shi timon awdi kinna be ma shima be ajiri kam na allan jiri kin ma kin da allan kam la jiri gwamnati akallata a enjola ko kuma kam la jiri protocol to be andaran ne kam daga da Nigeria lan be awu ndaran ne kam daga da tatado awu anato man kam mar bula man su ta gozo be president lo ganaji so sai die be ci da ma gwamnati no da anato lan si kriyo wan zuro kara da ko shi kam mar kriyo man zara sai die wollo no ma da ko ba kam shi amara bunzu ya halal dina luman da ya halal dina da ya kwa kam laari kam du gozina bundul ya kirijin ba mare laari biya soro amzu gana ma da ya kwa shi kina na kam dela luman samoyya kam da kol dentin da bunzu ya halal dina luman da ya halal dina zanga da ya kwa Allah na shajiri shi mamare kashi ma amsa ya mamare da ya kwa har sai alut kule kol den no soro kilandan cinim da ta arma kawai aure na tula ande din nan be ma
1: gadin zadi men
0: a kuma kilandan rokina kai ro
1: amma na shake murun yarin nguro am kuma ga sai bena kazin ziri ko ba yaro
0: gazen amji na shabiya shima marin na shake marin ne gazen akai mana sha Najeriya yen mungunan becin na mungunan be alanta da shi den tamin kurungu soro ekin gana ju ma soro am isen din andidoi nadin tusunya na do ijen ako kuma buro man nadin karaye tun gana den lenye andi asa sadu do karaye de ku na shashiwa mar kala shi kan bayzuna ngu soro biya ku kam ngu soro biya ku kam isna curum ma lezana kan taun zufal kan taun din jisu ako di leja kam do nadin tarbiya tu aw shiwa mar no zuna mar shiri nadin kara amma da ku kam do karin lezana mare shi direct kininga kala na shi mare no zai futu pandi lezana suru na gari gari kijila kininga tena wala wala zan so jiri ciya ciya din aw ko kuma amma re lamar shi mare ci da zai mare so lu jiri ngau ngau ngau wa dodon ji so ran amma jiri le so lu zakala samain fela wala zai mare amma kala shi mare machine lamp form zai turla ga mai shawa shawa so soro le zai ya soro din aw dai sorin mare shi gi da ya ko Allah ngu soro soro le zai ya da ya ko aw shi mare shi gi walta cai bar so san har mare isen digi ma am dai so le chan zaman kasuro da gaskiya jirero isen da kan bai so dan amma da kun balin din ala kamande azta da azra amma da kwa fahimta kala ande fahimta ne akai ro kam da bi a grant fango no ma insha Allah kun da ishin da ma amma
1: ai kuwa sai da zu kara Allah zan sari wa kuwa sai da zan
0: kun balin din isen da ma amma da kwa ngugulin kya karo kama kutukin amma akai ma da kwa tunda cin na sulu he katana amsa ru kurun duma lejin na da kan bai ishin da mangu wa da insha Allah kun balin din tunda kungiya ma kungiya tirayin ba folotin din da jin ba so ba da ya kuwa
1: amma kan ga an ga sai biya ake daro an ga sai biya just da isu abdaro isana walta na brin brin ga sai ma
0: mbei do biya
1: sai da nodu nan sai kila
0: kan amdo biya gaza ya sai ma soron da soyin gaja ma sai da soron olim baro da sayin kirmula ya sai so ni ngusoro le da biya na ran sonin sai shiwa mare biya wani rufani min jiri arab la so arab ne mana din fa na ma na hajja da ajir so murtaniya so muzambik so aw la so lan amcin tumut mut isa ya talam na dir ma fa ndem ba so amma kala shi gima am jiri nigeria jiri ngai bare so arab so le da ma sa aso ma kup sem ba walta so sa e ngusoro akai
1: kiji panzen sare le za kiji re ba
0: kiji de ba walten
1: ai men kila mo kero da ni waru sui kwa lenge amiya mai ba re kero ngawo ya mana banzina ya lanna la biya koi panimin ne kero
0: tabbas audai kuramchare kujin dufan gana natulan audai wa kwazazo su sango lokuna da bayin be garanti ke waya kiran gana da kwa bayin shi ma da kwazazo su sango akai ma ngongongo lenimia ngoputi yenenmo yando so bando sana sana kala non basarte ngongongo so har kambe na wala oro sada video jamani ruke ngongongo da kala min basarte da kwa basarte kur akai ma general isake ngongongo kala shi marin le manya to mai ne kurun yuro na matin ne kurun num kam kala me fandimin ne kur akai ma malam mare kala shi marin na sahaba sawo angai aula sadina so ngo uro fule fule zu ngongo ngai ngai ngai putu dai fanu lu wada ada da gari gari akai ma kur balma ne ne ya gota to liyar aula son kala shi marin bayin fange da kwa akai ma ngewe cinge salam guke kala ya cutukum iske bular ma gonin lalando jama'i da ma iskinar marwa na da
1: ismarin ayye da kindana musuro hajj campaign
0: alhamdulillah suro nada kana la umar shewalan aulan gai we kiftoro kana so ba sai dai biya askara gima
1: amum kuraye bidiyon zaruma da ayye da pangam
0: alashi ma aure wuro kwado su sangonin da koram sharewa kajin zufan yin da jama'i ya kuruku irin yiro gulin ya sangu alaman nan gamsa min tilon kintawar le dana dore ko Allah fuska mama ya kuruku yin shiwa madun gongongongongo hal da sauna gongongongongo kuru akai ma kura kashi kwaya man kalamin ci da alan goro le na dai yoda akai ma gaskiya sha da wuro kin dara mu wanjin ba kuru da ko Allah uro chai baro ba inda ismi an go futu da min an go futu nya samai na da yacin da kwaya ko Allah sha da ngai ma ngi kun barin bongiya bane na da shi min rokin biya waja na da karon yakin na kairo lot ku fandike da kwa karu ya kindu ya yoro tawajjo
1: ismalan gwamnati ya sumona la muradin lambiya karu ne min ta gwamnati ne ci da makinin gamba na jin no kuma ro ta gwamnati fangona manyo su
0: alhamdulillah askrinya na shiro shidoi cha burun ma ishe ya andiya samu imbau aka yi madai kwa she kamande shiro nado wa shari kawo shari bai wa shari cin na shari she kazu amso isa ya mokin shiro askirin yana biya a yi ma andiro ce ma shiro askirin yana amma we aure nan zin mai nan bai ma aka yi ma we cida awe firije so dikya rakana ga aka yi ma cida kayan sanye biya cijiri shima mar dikya rakana kur aka yi ma umai she sanya kuma arma aure sanya da kala karro kuna da kwa golin na ala kamande shuro jasan
1: zar amma nyoro kisadiya am fara ya rabo ne sai ya kauri jiri lan sai rabo mugam sai abo ne
0: sai udro go hai ci sai da dama fun dike bonger wallo na ma alhamdulillah go uma kaman zare buro kallo ma kara ya do ala ya ku uro dama cin go iskinai kuru undumai wa awadin lan anda an juzu yindu sai isa anda fuska fara karo so mona ya kuru akai ma anda sai akale wa sai kara yayi undumai bambancin so gai aula njuto son dumai uro filezu yi kuru akai ma amai gade ro fileza yayi dai kwa aw shari ma kambe kanadi gozu wande aula son zakarun din gurgur lezi biya kawai ngo biya kadim ma ni mai ajimmi min bulfok biya shawala da yakwa kambe ai magare waye shiro gurgin na bawo isu yanza ba anza ya furtulanda shikenan da yakwa a wondon gawo ndi wane ya aljazamin jizu amarto undumai anjela fulezu yi kale wasale hayi karaye ise narin biyan dumai tabauti din ba biya ai ma shahadu buron sun dumai andi anjuzi andi hayin zi andiro ai man dumai su di kale wasale da amandilan karaye andi mai ajib kai au shahadu ise akai na dumai ro
1: mu min dare ramzuri fa bayar karin gun ishina
0: a insha Allah ci gaba kuru ekin gina ne amso ya futu lonza futu kindenza lonza ne ekin gina ne amso da ala raso kuro kumar isen biya wone ne idin nono wawo ne ragul yin na bawo kuro dai kam no zai gima a da ci gaba hutu sai dai kindin zalan alama ci gaba da tondin ne bai kuro dai ala ci gaba da su ci gaba man duso muradin zo
1: masha Allah ngila harami kurin tunde so kwami yayi tada na da ne kanan zille zina fallo ne bulan zaro butur masana nan sha goza da yara suro sha goza da zana ilan sanje zartare waso da shi sanje bayan na kindo zan kula am do kuraso ada samma so bar wal zana bulando ba tartina na da shi mana kinin gando isa le aka yi saku sai rogul zana kininga jirile sadu gawo isana la ailan kalan sana ja aile sar kininga burin sarra walta bari sai go sai ganan duin kararo lera zan dai tara shi mara kindoni na ma adiya ya cin zan falfallo kirin ne
2: san yi diyo do gwada inda maza ku fese bak sana da anda farada turo kana krai kra bokoi
1: montin
2: anda du ganara argero cha saru fese argero cha sanar ko allan tafkin cha ro gwali ada gwali ana ra gwalan anda ganada ko mara isu ra goro konukol na dun anda wata chotolu awro cha saru katori ro katori bulala katori cha mena churan jiren shidu anda cha sanar ke ro ko har anda wala shima na rike do har wa am shekawe anda ta kula tibo dia no dia uchulu ya anda karame tileso argeso karame tileso kangaru azor nda kararo anda choro karari anda chono ko anda kreza anda soja ro kwa da
1: ar sai kura kura rungu ba sa kude ne suna na rasa na la sai kura rungu
2: so sai kura kura ba isa biir ba yande gwali anan mandi makura kura sai anda ro bunduso sai na kiriden chaman isha da masak dam nu andiro kamba kamba yando zo dukba duyana duyana jando kwa da masak du andia ta ko chauri chure ya kwa yandia ba andia bulanin kambiyo asu kwa rike wona yanya ba nya iskinje chuluko
1: oh sakuri ne ro bulando kamba kwa
2: nu monan
1: wara
2: bulando kamba nu monan ari kero yanyi falmana to lando baro lono yanyi ko kumanda ro sanna do kumanda mama jidda yari ke do baro lono kiri lando gajere mi hacha sana so jana dile
1: salim da we de lan yo bundu sar kiri lono bari ne hulza
2: sanyi usko
1: yo sapi shima de ne ro kraso bulsanya ji
2: adinso ah ngero adinso rando krazana hazi akira tuna so cha kakarin zalabiya bulbulla sauru andiro krakraza wala krakraza ko andiu awada har ma kida ndoza kwa andiro awaza kwa kambia nigeria e garama biya bundu bongoso cha kwa andiro awaza kwa lada andia amso na kinde gima za biya isaya siya cha moyo bari ofanze kuma audio general le chinna jidi ar karalan teira e grupa ina ar bashiro ma insha Allah sawani mangu ko lena isa nse janaro ko leje le andiam iswape sai am ja sirku sai lamlan biya kiru kama da shauriya tejin sai kam sai an da shauriya ce sanin an dai sai ruwa yaje na dikiyo kasara
1: nero kla iswa pelan malum maso de aubi malum mando ne kura kura ndo da sana nero aiso gulzen kla amlar Nigeria ade makur am ja sira do
2: am ja sir sai ruwa bari kunu jahannama ilan kiri ko ne kasara so cha ndero kra zan arike kam Nigerian karama yaudiya da ndero arike sana Nigeria ran karama biya jili sarinuma ibada jili dimin yayi nya yaudi dama yaudi biya shama yaudi biya kura kura jili larta kura kura da duknya follada kwari ke sa andiro malama soriya wazaro
1: kurusa kurin kasannuwa mana shimaru
2: a sarin andiro yo ganalin andiya gwara yo akira kahani langinche akira gari na ndia cha chesano ni chiru akira chini ugana alikero kwa ala zitini mwara adike urisulo
1: yoso kune ntumana tula nkarala nkininga juwi ala ayiso ayiso kawunu mso akumzi
2: wao karu kininga kadina ala wakaru nkimye nadibundu gima wala nungana wye nungana adibuwa mwa maharabi ya bundu wa gima bundu kura kala mwote ya bundu mkwe ya mwote ya bia adi na ndio tikso chakalina
1: bundu nashandola sai kuma isu wa fiyar am ga ile zan ba sai sai dai askara ro butrum sari sai amma kurusa lazina lizana ammo kuna ro ne fidai kam zan bare sadin ma awula ai suka wazi son sadin da ai saka gullan zin zan ne ro
2: ande bi ande juzana bi akriu de no gima am da zero kuna chama inde get ari a siri nyan kasara kuna mu min runzu nyino lelma kriu de min runza arke
1: kriu de ne bi
2: a sai a mota kan dia motor chosin kuna bundwa de so a hondo hondo ari nyero samzain kwa yak sai kuna
1: yo ai so yu wi kuna mari nyungwa tararo tararo kurun awo dupan jenan kawali lam kriu dadi min nyandi lam zuro lai
2: ah ari ke kamara ari ke samma sonan de dande kamari biya kriu wari nya gwada ma lelmiya biya tum makare fandu ya kuna da karunga min yo ona tolan kuna fandu an mabo mabo yo kurta ande yo ande kuna cheria na den dunde manu yana ban durnde ba ma ande sai ba de suku kuna da man amfani den shilan kumbusa yayi ya den
1: o seron yoro kumbusa din bane
2: ah ande andiro kumbusa din ba amma so gula mai yankara ido kuma ko rusan yo sai din ya kin taula yo sai din do ko rusan rungwa kin dauli ta walla magi kore walla arma biya yo tayin ko rusan she kare mu kuna min awala kare kale guni la so awala sai yimi ma bo manjin ba
1: amma ko awalo dai dai karan be fandu yi
2: a awalo dai cha sarin gairo awalo dai fandu
1: so ku sala na shaya la burno ya Allah so ku kinan ga diwila clan jela ndi fara iswa pa boko arama zarina sai ni shirita din ma so kurin
2: a are shirita ngana kiru kalanje are chau na tore yusuf yare kiru ubar kiru yakarma karam al fatirinya numbe
1: aiwa za aisa ya kirzi sakudan
2: biya kawai andiya juza andile no wala sai akrita andiya awai ashire juza na do ara community tulura mayru do kiru kam gona ko sai dada andiya daye bugdendo dare zuna kwa sai chosa marande indi goza ko allan sai chosa na ko andi ga wanda ga ko allan kiru kam gona
1: maranje ngayinda madafan duce su sai
2: kura ne ro la a mara 40 jilimeya bak 40 jilimeya 40 jilimeya bak sai ndo dilingo karaba ga inda jildi josin buro buro sai mamukan da bak sai ndo kuma da an bagai cha wannan sero karin da bak sai mena amma amdu nongi amma amdu am bagai yakin naro amdu nongi amma am sai mar musamman non na toro haya da cha sana na toro jildi chira malur tu ga chaudin de kuna fi zana toro cha sana na toro sero bak saya
1: an ma sai chidan za amda goza le zana
2: ah kuna sero chedin am sai mar
1: tiran ta muzalta sai bula saudi
2: kuna da zai chani na abi yake kara bagai ran kaza am da kara am bagai da
1: ai kula mu su du kani iske nan bare mu timen
2: na dudo wuri jama buru mai wuliya ko ginya wuri wa gwada dai jiki jama kasan niku ya ko u jama kasan niku na tarma wuri lura chani na a wari na yanya ba nya wuliya ko ga man dumai kamera cha wala
1: wuri chani ma
2: sai mi ara kan wuri lura chani na a yanya ba nya wuri ko ga man wari lura diki ma
1: ga jiri kriso le to wani ne ya homzenya
2: a homza
1: homza jiri ne rosani
2: ya sijin lo ya sijin lo ya chekya nyaro dai nyo sarka chekya rim jili moto yaru yoro indi chek indi timo chekya mukala ngolam lelim cholo lelim nyam ngom ngol ndara lelim nyam ngol arike
1: ko ma kengal te nyo sanna ke sam
2: sijin ne ya ha sanna
1: ai dim sakudan
2: ngom mukoy juru waro mukoy serum gadi no kwa cha kwa wan waro da kun taw dio sara la fu la la waro indi sai indi chikelo do sai indi chikelo ya kwa kalashela muko yansiru nino ya kana kwa kalashin wacha da
1: kulza kan kwa yasain ba kwa kwa da tai bana
2: sai kuran zare fa da tai ndo nyingai di yamin ma joli num sai ya zimino kan zai arma wada amma sai am kuran zai cha sai am kuran zari yakin na rubashi wada muko yan ru kana fento zam na bakti ru kana sunni ma
1: ai so siri ma nyo itanozin ya la grazi
2: a jili awla kurun ne sorma wuro grazi mba do amma biya ngai jili awo chira chiri ma nan zuro lemba biya ngai churo hanzin karako biya wa chuno ya lenge a wa chuno ya lenge churo kare nyala kukin dabba la duwa za churo lenge kwa bonye churo kukin biya rike
1: sai kuma an mura jiri kuma sai iswa bar alqaida su akiltana sai awla sai ni sai jiri a duk isan ya jiri maralan isa sai kura kura da kala kin sa ubi na la ne batan de mele ne shan sane ru za fa
2: ne a gullemba yo dindalin da yo ba shi wa zamdu war hanan guwo tumbuktu zo tumma nan da shura sanan guwa le yana da ji kurfin
1: ai sai lazina siri na din lakla amma fazin
2: ah shabaka kaja amma shabaka kaja lurza kura kura da manazin wasika wasika juzi jili irakso jili malizo tumbuktu zo manajin kwa biya jili kuna la ile na jili kuna sapsai gwamnati mbi na lele kuna la mulian kaza la muye cha lenge moke
1: wenge aji momi simile ni ala gwamnati kuna na
2: dobin ngura chi gwenge lenge dobin duka kam do kya kwa ro kuna de jama shin ndu ya gwenge sikin jirgo kuna jili za kaizo jili kuma gulle marzo sapsa sapsa na mena kwa ro ku awcha
1: na amzirtari amanzir mana
2: ah na bagune ah kuna
1: zakai kuna amso satana ida
2: am jili za kai am jili za kaizo tira za kaizo tira darai jili jeri meya kula da kuna kam da ni che ku shira himar jeri
1: yobile kawo sako kirma kalamu isulu min mal jiri ay broyman awo kalamu kiru
2: odi jerenule odi jina aro yando so bando so chisuno kurson gawa ide broyen kurson gomnai zulume chulu mana yana kala adien
1: yalla
2: a fayen a zulume chulu mana yana kurson yalla nyaro radio chosunia
1: radio sa whatsapp anu sama
2: a rama nyae kanem kania fani bi radio na nduzo duara kuso kozi cha sadin ko gomnai mana yana aruwa nye malemba yalla nyaro tinan ko ari ke ande fayena shi de gomnai de fayena kurson general le chulu boyen chinna ko shi zo fayi ko ande leyo garai kede
1: iswaru aye dire nya samuna haji campaign da mana
2: ha ngwe na ndia chemun alhamdulillah kiji fit walle kiji fit ndia chemun
1: kananga amdimin
2: ha kananga irikin alhamdulillah yanya banya so duk bi kama yana kalakaltin
1: o bayam so son dana
2: ha duk kalakaltin chama yana man general muhammad awairu da ya awairu aw malar barikel sarman wuro waya baksi yanya banya majinjin mazina ro
1: ai kananga amsu haji campaign kiji wa karau
2: ha kiji tu ha ah kiji barakallah alhamdulillah ayyadiwa
1: da sha hallamce fajiri nan jo kawa kada kuma kure ni tara ga nan jelma ai manan me yasa ko wazina wazi sani rosadin
2: na haji gamnun na
1: ah
2: wazi ande jerin wazi dawan de jerin ah
1: kuma asuna a wani jire bi rongo ari jire
2: asungana
1: mashallah ngila harami kurintu deso tara na da bayan kadda ita ga su kurintuna kurle turam da ne karaye din kuntani hatta duru da ne tani le fara fande ne kuntani she kurram zalans bayan su kuro sahira da ne karashi mallan wajin ne kuntani harami kurintu deso Allah diram da ne faras kram da tamtam ma da roke she sau da ne lokte halza sun na da suku susu kusata ndire ne kwanza fanu a de ma wannan da faras kram shi ma da ita ga kana sawan tire bale arya din da fajin rankin kadra Levanto o sinal. Mع السلامة.
3: Para Sramdol le Ar Zainab Al-Haji Ali, Nairobi, Dagasto.

0: Gila harami karantu so tumangina tamtam zandende ada ya kwanu waro.
1: Gila zoro modunde kwe gila ni awo za nene ndi ande madula ni musa awo anda kadizina hawa anda zikusina bus dimanshina nendiru sha nendiru itaga kia. Gila koronde kum indime.
0: Gila koronde kum indime shima futime ande durichi tibrimie kirmaro gaskasa ade andiro awo so sirin.
1: Gila awo bala wango kala member ni nye jiwe shi gashibitu so arasa ke ande kasada hima zundu asuro kira ande anda siku awa aso tenin kala wakala kuri ando sana so lambe masika ande tenin so
2: ah shi ande duli chitubili ni umoncheri ande shi gaskaso debate so are teidazo andero awo hima sarai kira ame teidazo banajin awla kure dima kozuna ye nyosu sangin kurunya kasada alo sajin dao sawani men wawo falisa duli chitubili ni uwa ama ero monchi kira adain kirma ya bunyin chawori la sero ikina bea shima ande duli chitubili ni uwa ande klaso isha awo kambila bole so awo tusula kimme so awo nye malum labaro ulo noma sawa mpalandi ya sawa krajin pwandimia malum baro ulo noma namnu ya kete nyashi ya ngaskadwin al nyashi ya kete non ngaskadwin awo fali nyendi ya kia kete non ngaskadwin uyu monti la so de kila kiltera the majin deske kila spoonza ya gawa ya siya kila kete nga ngaskaso sadino yo jide ale dien no ulo noma fatu nini kranye no ulo noma wende nye nya ngaskaro sa kena isimia fatu nkrani monti le nimia krani fatu lo isimia jakam nga nama biskem laro chulum nam fomnam laro lumi di gaskari nya sa kimba ya nye nya sa kia ramama fu ya ro da fatoro ismiya ne ka kadim laso gunum kranimi awla gaskariya sarinna normal be ya fallaniya gamin walida ali teda dun yino himma kasada kram ya teda zubana ji
1: ngala ba lan funje fangina re ngu awo sawande fatoro sia gunum kala monti so leniya wandila ne mi awo to sulabo le laso bol sarana so la film laso a do so ba ngala falmata ngo kala mo walten ni falmata a jiwa shi gashi to sura su ande kasa da himma a zundua sura krande land fin andochin kuma waso tenen so
3: tawo da maro usman shi awo gaskaso duma zamduma andiro kasa da sura zamduma na shatadin
1: ade
3: nonuma awo sura gas kailan ya misalo wanya misalo gaska chide ni na sha kwanga una sha perwayen dai nin diri tikin we wande andia andi abu wiro yawa andi andi akonu wiro nyeni ndiri timino ne akoni nyiro yo dai roman duso nashima are lezu kasa do gojen abi injiri rumin maranti ala injiri rumin misallo am dia kkelza ya am o komew ngosaye runza ade runza ade runza dai nduso kasa do doni krai da so ndin shi dalil gaskai ado rumin awdo ne nyinya min kra da bayayi wande ne ya ko zai nduro denam krani min kuruman na shado ne shi kuma gaskai so dia ro isha nonuma amla ambe na sharo ne gaska so ar tidia katen zan isa har lo ala soro waljin rumin awo shima lezu do wonno waljin ka kamen ya ko zina nan karo awo lagi nye kasa do gonin biya bari sha ko madai amma ande titi birin misoro awo da asu ne mbau awo da le ne na shala lo ala ya ro kalena amma awo shima ar ta hangal gina amma te da zan dia bana jin na sharo ne shikima kran dela misalo kuma ruma montin den awo la buron ani ro malum de la yesidin be de gaska dia amma marantin gashin suro njim kray allan nduso nduso sare ngulja nduso clans plate wazna nduso umadikin ngulgin ba da ingation kam ladu ne sidya sandina non wambe ma do nyanzu ba ma luya urusun zukudoshin yo da nduso su kamanzi ya rombulti misalo kaman su fatima yake sire ngulin lenge su fatima ya gulinga da ai sun zugulja ngongongo sun zugulinga da ingilashin adi ingilashin waye to mun ya ne dole inda le nuso amma yuwarin sun do duk rozana da im da karin janga shi leno da warto ngongongo amdone gaskada sarin gulja yoruma da wande ne yazo za kwalzan yo nye kasa dogoni min kam gade kasa dogojin yo

0: Lauta tawalu funde kurushu mai hasana harami kirin tun da so wanda na kan yesterday gozi darasan kirin kilometer fiscus kun no da uwa fellan za fm faras karam da tamtama faras karam da balbal citibuli ne maduna ne rokalarin zandejin din tuli zaman ne au tuli citibuli mi au citibuli mi zundu zaman ne beji do zardo zundu da kai da tum sande jemi daga da gabsu na sandi kilan za soro cida wando ne sandi ambauzuna adici ma zardo da jikuru ai au sande zundu kiryo mele za zundu soro salina do zardo bau na sarai shiro learning skills without capital yo le abi zundu do kuru ade ma dio la mejua sandi abana na sha do zarre nin alona ni rafaras karam da dori na ita gat kiyan rafaras karam da ni citibuli mila au de shiro waka zunala she bayana ni rosidin Soronjim hawar tartero sondu isi rupta yi dalila wala palla india isi kumaru andira sondu isi mbasu bata wasuna amasona yi zandiri washa soti na beji. Arami kuru dinde sondu pundu saya sayo zandini la guanyan. Kwenyan, kliwa nandi akurun sano.
1: Kwa irishuwa imlan gomneti de awala surim beji. Wane ngaon amu sannaro wolo numa amso de fweda zaya au kuna de kalaksa yara wolo numa. Ura awala fal amso de asuzano zaya nozana ma nginaw. Turo kam nyewen chaman sammagi. Aosero imia rongela zen. Urusuro kam miyon sammagi aosero imia chiejin. Alna at least kam ya kusuro kam miyon pandimia. Baya kam miyon sofandima. Kuma kam ya kara zar sonda awla sonda shime arzi inza chiyono ma amda ufutin zanzo zosa zen. Anna karo gomneti diye imla nyanzi ba andiye imla kurukuna nukfandia zowel kakalduro ikiye mbao. Ande sammalifin diya.
2: Ale yok ma nasha do gwamnati ma nasha indigul ma naisa le ande bayin yuma nasha do bank of industry boy ni ma den she dulula son be jwaro
1: be kamaro le ni anya attendance din kamaro da tar da kan min le zi a ango war sanyan gai dikin kam da ma biya sun su gunin bawo kamaro nan zuro le ni ma kam yerwa beri lara kamaro nan zuro le ni nan ni ma miro samma fon fom gozu cin ya sumoi alama biya bari ma nyuro sadin ne dero nya dero zo le azo
2: yo
1: dereja da isa nyuro awla grangnum dimba en duma nyuro lamin timba ma ya nyuro grazia da tole mo isi min namne
2: yo daw awado imrad zana so irin nyuro awado komzaya yo awado nya awod maslala kamar karuni misulina so beji
1: karuni misulina be awa dole granto maze yo granto nyuro maza ya kam isi granto mo dadinde bbn zumaze BBN zide sai account zun kuna la bayin ku kuna da Allah yaro sai kunan gai account zun ginata sori ma miro zarin ba yo awan dan monde duno du kam duno gana dan dan diri kam mai akala kan zai
2: yo le dan nasha
1: do sai sai dike sai ma sai dan ne so duk nan den beji awan dan na le inde ba ma mala san da ko imlan gwamnati di au ala awa futu shi andiro gulzina har kasu kura kura sai am bank of industry yar kasu kura kura isana nan zan kunar samoya a wodoi sayro tuwa tara sarin sarin kunar somza sayro sadiya sai dai dai Allah tara su so wanda in ba
2: yo ne kuma yo da na sha do kasu kura kura au jamido musko zan a oraksa rakti na lota tibulino sadin so ma bejiwa so ro kre borno yin sande bana tibulino ro sadin na sha do kuma cidango musko a oraksa sadin do zarba ma da bana za cidanta goza ko dai
1: ambe she yero adu kura ko gariwa mukon zan awa awa awa awa awa din da kada
2: yo ina karo sadin bare
1: a da yadu madu dalil da ranga gulin ba waka ke gairi shi a yara shi kuma kuna da kuma mana kaman zan ya fan jinna da aka ke gairi da mana
2: wa baya a aula ya ranun bayan ganala misali mi ya sai hangal da na duri citibuli miro isaro isuro
1: kai ayo awa suna sai am kuna da suro bula irman da sai barinda leza abujan aular ridiya nafsana da ayin bulandin amdoi har kira mukwe ya nozana doi sayya bana ma badi daw kan mayar da sayan ba wujir kan mayar isayin ba sayi ma wujin zaro da zan gima dan talare kuma lezin kam laro num talabula lan da gulan yar kasu ya gulin ba a anan karo non ma shin yi a mukomi a war daw talaye gambar wallon ma monto mun din ba daw zan nam nimiya dai wai wani a wangai dai wai a wangai dai wai a wangai dai wai a da yanye kalamu ta ande nan ne awon be Qur'an bana ya rayana da ta kwasairo manam da awon gayan gaya wura kam ne ya tinde anda kudo am sayan gaino zana sayro tallafi yake yo sai ma na fahimtar dan dire awa fanga
0: gila zauro harami kirintin deso aduma bayendo andero waltu nana zuna lauta tawadu nashado gomnati laduman awo bana edimbeji kumaro Bank of Industry BOI sandie kumaro mbei awo adada wardana itakasa ndo lenimia nyiro awa kada nyasoro nye mbulim rumaman awa rasala lai kamaro tadashi masambimba dari nziru awa ado nyiro mazaya madu nyiro masala lai kamaro awa ado nyiro mazaya na pandumi naiba daji awa ado makala minzing awa kunza minzing sulu samu kwa limi sosu andero bayensu hasiri na dulu doi awa ado matayini mbeji gomnati doro zing nazina do shiri mpaida timba daji dari daji remin andero putu jiliro awa aturu faida tino zande ni mbeji ama tonda ingo pili indi tamtam malam sumondo so agamu.

0: gila zauro harami karin tun da zo tuma idin na fulin da tamtam masu dan ne doi Ethiopia rock sawardana ala ne su mondo so gambuaro da jiwan den da kan yes dey go din darason kruni gila mita fiskus kunu da uwa fellan zu fm e faraskaram de bal bal citu buli nu ya maudu de shi ma zundu be jiddu citu buli min do zarro zundu dum faida tum sande klan daro faida tudu gana sande ambo zuna zarro gulta na sha do kawai role yin yole dulu la meji yo kurwa de ma kwa mison zundu kilo ya gulle ndo zarbao tolam nasara ila inshallah ni skills without capital no ndaso son ya chida musko idea yo sande chida don zundu de kilo ya ndaso ya lasa na do kamara salale kamaro zar sande ambo zuna au ba ya gulti nduli chitibuli mikada beji adkai yole dulu la meji yo sande ya banan sande zundu zalan faida tain Allah nan dero faraskaram da donye tagad kin tsoro faraskaram da yin citibuli mila beji andero broken awol mai bayyana surina shima au adkai shaso na kandimi andero bayyana nana zuna gwamnati awado kada au ada samun gama da zuna ta gasi ndo shirin faida tain ba sosu andero tawada china da jikuru furtilan leyo awatin faida ta sandu kurwa da ma am kuraso au na shado au bakteram company no tuna maso dai kada beji bula yarwa din bejiwa au ad kai litidi na wai na tuna lai kamar tuta din ba abi na karwa ina shi dai nozi yawo kan gisu andero bayin sasu na da jarabi kurin dinde son dan naftun dosa ya sayo wanda ya sanu radio ne sokolu don go zan dinde washa dare da jiramin dena kule wana da kirsano
1: yole kuma botu juri dimi juri citibuli nuro sai do cheda musko ngo no zana au wado sande zundu zai sai na son bejiro zarbai au da siring na da chida bai dai from zai na do
2: a da ji da biya da ala korea an da samma da mu kon da hami ala korea da ala kaman da an da mu tulu un da mu ko kam mi ko man da zuzu da kuma alhamdulillah gwamnati la awala zai dai a dai kollo duri har banan yana mangala ku da dai shi kenan kuro aw an dare wani aw mu kon da zuru yin da ngu yi ma bu ganar ba ngu ji aw kana kana fon dimi ayin lan kullum yi ala da nyiro kullum dunya ala da kol din bau aw la kana fon dimi da dorim la kana di dai dimin kumbarin dai bara ala e kullimi no lono ma dai insha Allah suru an samma wa luya
1: yole kuma na sha do kuma gwamnati rawaldin shi kuma bank of industry boy da nasal da gulluma maru yole san dicu tuburi nu rubu gulluma dai nyiro kakadu do shi kaurim au nye bayana num samburin godanyo sadia chikarimya au dare nye aure nyo gulla kulasun kuri marmai aur karuni mistulino atiru yo sandiri au akai so din beide ero nozana ro kamaro
2: a nozana re mala san au sukke nyo nozana ngana ar sa kama enjoy kishin zaru mai au au u ammo kala amma fa zina re kala amma ganala am so do ai so nozana re goro na isallallo leniya am ka ta awa narin awrin beisa awa zaman buhari har gwamnati am so tala ya kan baladiya ya nozana diri tallafi har biya am kada lirmi nan zan man naftata awala mata har gayin sulin tun ade to dai biya futun yoro mun ya adn derede mirawa ma zan da hakuranin nan ne
1: ale yo kuma la no za yayi baji ba kuma ro sande le za sande mu kondini za samai nan na sha ro sande ro zar kin joyi
2: kuma ro le nan yoro awze kuma ro nya samai dai sa cidin men pandimin dai sa dim miri awan do soki kam nan zan granto aw nina amin noni miro kuma fa ni miya tinum lenmiya wani kam num lan be le zinyo grantro da jimma da le zu da zinyo su mun jin shi am turu no zana mangala on be kamaro sadi
1: yo shi kuma grantro do ngulimi ma tiri shi kam do nyiro furo ko jina kam do kala awo do momine rin da jin ma shi mana grantro
2: shi ma
1: yo kuru shi de kam kawo adudun gayya suro aka on baitin manzarin bar wallo na nyiro sadi ba kuma gulma ma tiri yo le kam do na zin bero wallo na shi mai zu nyiro huma mu wajin na shi de rasu nyogo zu cin ba
2: a yo ar mali manado yo ar tisani bada man ar ma manado ta kwashi nan zin a wangayin be yarin ya hausa ma million fal million dia ko zin yo tin da kam da desin ma da sarana ne ran jiya ai le rin tisada har bibin so kam maro ya dum aka ngoro so an samma bi sani ya yo sarin bau ar maro am sur gwamnati ro le dai ta kwa mashin na namin be ma wai wani harin go tara harin go tida din de tani amma shiro tallafi dia tin ma ba gari utulo ba dan din zama mutum ro ga aljo yar ma ayin kore am marfa ne min pantuma fa number ar ma roi am so dan kala rangal gana za mashin za soro mashin kana wajin man donin ba da yozo di batiya da
0: angila zoro harami kanin tinde so wa da ma dare da jiramin andero zandero ku so to dide sai dinna o
3: rasan
0: daji sanani broken awol me baboro chezna sanani kindime lenye play ni beji tamtam anga o play ndia krinye ishe na andero diol wa mana ida premier ndie botu ndo so ai tagat ku ina dero clamo wudude din andiro zandinde so ita gatkuwi da jarabi kritinde so naftundo sa ya sayo goplendi tamtama sumondo so gambo

0: Angela Zoro harami kirintu ndeso ndena ndaka yesterday gozi daraso kirinu in kilometer fiscus kunu da wa fellanzu fm play de tam tam iman sherif yala ndeso mondo so gambaro so paraskram de tam tam paraskram do balbal chitubudi ne sanan de broken awan me baboro ache zina andia kusoto ndia sanan de kindi menen diro diol wa mana da puri menen de putu zande da sunna kuro adema awlanzu rai aw nyenyira wadu waka zina putu she bayenda sunna na chalo gwamnati yenin awo kada ada samun gama da urdana ita gasa ndo aslan lai kamaro tada shimma sambi baso si andiro tawada china amadaji bayen na gari gapsuna andiro ngawro dub sunna kuro na chalo jami gari gapsuna aw rakta dalo tarfalla india mbeji ay sandiye awla katape so goza ino andiro bayen so asunna arami kuretu ndeso loktuba na baro diol wa mana do andi ko ndu chuma kuri usku fal diol lar hol usku fal diol ara kuri awbi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar ara ke diol kuma ro diol wa mana ndi purum gatanya ndi abonu botum kararo wolo na klam mawdu de den mawdu de chuma zundu do zaman ni mbeji kuru zindo zanya kire ye mbeji sanya de sadina to zar sandi ambozu na chitubuli miru aw zar dama ba dulula mbejiwa sandi abananum sandi kuma zundun za lan faida tu sandi kalanda ro faida ta jami gadi ha faida tu ro wanda ya cida baro juli tu tibuli mi taida za azia ta ero allo nan jofar skalmla do ni taga gie soro far skalmla ni andi ro kusoto ndie tibuli mi la bayin ala bara suk suk sunna da jingo botu buro kan awol mi assalamu alaikum
1: kuma si Idris wan me kuro wai dan gare
0: sumdu
1: Idris Muhammad Gurogwe Damgare.
0: Idris Goni Damgare, wushe kishero.
1: Ila zomaro paraskoro doddi yar gaskiya. Idris Zafayan kamandi ala bana sudu.
0: Amin.
1: Kugi waya kugi au paraskoro ngwar gakin so nayin ngwar nayin kai ba wannan sai
0: Ade lauta a waje mi me wena ade. Nam.
1: Ya Allah ya bana su kamandi da ala. Film dai hafsu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngala ma sha Allah ndeta da yin yura screen Allah to ngonu man dia Allah to Allah botro daji Idris do goni damgare karantu man dia sabbe soro an dia sondu diol way manai sondu ba do ku sondu andero soro paraskram dira doptena paraskram ma do dende te da zana sha kurno zin kuru ala andia bana zuna amin ya rabbal alamin te da yin yura screen na ala ande sama bana zu daji ngawo de andero kunda ma bero wazu kuma mai Allah assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda pato kilewa
1: kilewa sulewi
0: naam duma na jin
1: masha Allah bula masha akawu dima bula male try mana jin
0: bula mama sa wushe kishoro
1: masha Allah kudu nanna woli nya kiti buri min de so do kro ka bi yende kishoro
0: naam
1: dan ayro buli nya
0: naam
1: buri ka ya manti kra da na science and technology spreading na kamla kapunta serina kamla irkela serina cikin ala kadda ka serina ma an tingalan
0: ade lauta
1: amma da kiran ifiniya kiraro waliya mu kun dan zarba
0: zarre san diambo zuna ar masu ro kazi yanka shoro
1: zarre san diambo zuna no again lokal gamman da ya sayar sun gari timbau cikin da ya sayar sun gari timbau
0: ade
1: federal men rasa san ton da timbau Ari na karo gumnati da bonara kurugunati sai sai da tsidar gojin bawo. Da tare inda uwaja a sawo kan manta mazan.
0: Ari.
1: Amma duk inda wannan gumnati sai tsidar gojin. Kusare tsidar gojin bawo. Zarre sai ndiro kin bawo.
0: Ari.
1: Ari na karo tsiyar kajiran kajaro. Kam na ne da tare a wunduna gana da ne ko wannan kirin da mai zarge kan bonara gana la siya kuran kumbula biya ba garin nan fina. Ari nan karo gwamnati an gilla rubo yana
0: ade
1: inda tsidar ke tibiri mun sai da kan boro go zai bara marka da dalil na sare zar kondai au lokal gwamnatin au skedmen au federal men da biyare tambiro zar da mai furunda zar sare marka kam kan zai yaro wanda
0: ade lauda
1: masha Allah
0: gila ta da yura screena loktu ngonum anda loktu Allah mboturo bula mama sa ade makar da man de bula mama sa yan dia boza ndino nana zuna duli chitibule mi de kada ambeji na sha do chida maranta nkro chida do na sha kapintari kapintari no tuna ma de ambeji kuru kade gapsuna za sa ande ro bayin nasirina mazar asala lai kamar ba wono bo wono magi da jina sha do uma nasina nanin nai o kre borno edin nai larde edin nai sande ro bana sar kam kalanda ro walla sana ala sumo karwela ndia krin zana ro wa assalamu alaikum
1: Amin ya rabbi wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu manajin
1: ba san mun man gawo bakashi yanguru ma sha malami diskin wacin karabka radio kurinji manajin cikin buri ne
0: ngila wushe kinjoro
2: bale ushi a modu faira ah haya maro kuma shi kruntima kuma yi suna da ai zaba ta mu dana monji no no ma ku tuli me kashi na ran kashi filar la ri to mu kon sanya sanya ba zarri ba kam la kuma rungo sha monti kira dana alabara su kuma monti kira dana amma ku le mu cika su yanka rumiya shin ka fara su da din eh losir la su da din
0: da are shan shan gazu da din nazar me ya
2: an dan zar ba san a wushi kamar ma amma bole sai kika bota sa uto ta sa rabu ul bayar da fitar da tsaro ne ran da doron za ka wala ne na tsari da waza
0: kuma kirinti ma zubzuna da shi ya wugu zuna da bani mai yawa maranta man bai ci da don musko yi saru saluna son bai ji da ina sharo ci da do isa kam glandar waljin no wallo na zar da san da ko zuna ba ngai ya shi da gudu
2: ngai da ma
0: bodu ne da makla da ne
2: yawa yo da ga ade da gwamnati da ade longoro kenan aya ma ro ci buli ne bu kamaro musko duno shi da na sana kadambe bulala yo are da yake mojin wallo ma gwamnati ya futu a waka da wood creating series bulalan a wala fallan da ya series kiji fa yana sai dai lamar lamar na ta kuma
0: zar titibuli nuro sai dai zundu na faida te dai
2: a dai sai san na ma titibuli mungu sai ya kama da bana zai kuma wallo kuma wallo ba zan dar mu le na falle wuri sai ya fari we tin ya kam lauro zar da ngene ra tuye ruwe range yake
0: ni ba kan bana ma
2: yawa dai shituriye ne da duyeru zo ne da shituriye le da shitulo ne da duniya ce ai andiya kar ai sanyan da ni mai non hana
0: lauta
2: yo amare uba puni purti yan duri karati zana aure zar in ku ya duniya ka ko zai di mai duro ne da dunji ba yo da duwal duwal le bari tin ya ba daraja bari bari ko da shago ne da lenin ya shago da mata ka yo ar mu jin ba
0: ade
2: yo da mu jin wala ma buli yuri kadda kira no dana yi kurime na carpenter ke gaggaro ke aya ana su dana amara zar ba dai su amsa da dino da kimbo
0: nam gala tai danya yura askin na doctor gonum and ya look to allan boturo assalamu alaikum
3: alaikum alam san da doctor
0: nda fatu kilewa
3: alhamdulillah
0: nam duma na jin
3: alhamdulillah ya ma sai mun ga bangi wanda
0: masa bangi wanda wuce kin shoro
3: are da ya ci tabbari mai da aure sai da aure shi ne ma
0: mmm
3: kitan gannaro ana kore wanda sama san kuro wanda sai da ruwa
0: ai ku zoto ne da wallam
3: eh
0: ku zoto ma ke wai putu ile dulule kwa ngo awo shi na sharo gwamnati a waka da
3: are da ma kan bana jin mai kan ma awo sirin son din ba ku rundu son din
0: sama
3: are mana karma jin karma kan mu kuna wazo ce da kan bana za kan da wallahi kan bana zai ba da yake ku gullina kamdan dai ka dabba ta ma korokin da ka dawo tara dai karan sa zani mas bana ga yin ba ai na ka ta su da mar am kula na sai da ar ma su ka da every minute wanda amu ka ma ru ne wanda awo gana yi ku za
0: a kuma dun na sai don musko kan ma so irmaro lezi na shi na sha ro gwamnati awo adu samun gamaro da wuri ta ga suna son beji ono na sa lembe microfinance bank da kuru bank of industry
3: mana there is
0: shin beji na do dwi mi du rupta a wuri tarashi ma san bi baya yi
3: kuma mai kuma mai yaro a gidla gudana mai a wuri kuma kuna kuma da bulin ba na mana mai a wuri
0: a yiro na yo a gidla gudana yo kam no amaro no ba ya kam na do da rupta ya
3: ai su ke dbn kam gore ko man ku ne min da wai ni rijo sir a wuri dai ya sa ya laru nyo yo magin ya tolo
0: a jaman ka sar da ya lon na nyo sai no na saran lon sai da sar zan ya nyuro da ne kam klamer wali ma isin gana gana gwamnati da wani karwa mun a domin
3: ya fara nya kam kirkiya da nyen nyen ka su da shi a gusan bin na karanya banna ta ma da kamar ya gobe
0: ali kam do a kam do shi su klamin da zuna ne na
3: yo ai da su kun yi rasa yin ba ai da su kun ni klam da duna mun gana ran dibiyar kam da kur kam da nyiro ka su cin ba
0: yo shikam no akaza zunyo chimba
3: chimba mana gara sama fa gana yo
0: ade bar scrap da sumo karu yanda mukarin ma awala nyuro ashire gulzuna so no marma kamla yakin gina zima nar ma fanji ba
3: ni
0: yo are
3: sai ga ala kamande da masa bana amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
0: amma
3: zango yi tsoro ngala
0: yo amma yo ango jitibiri mire ngodiya a ozundua kullata da taida zu alabara su kono bayan zuburokin awol me din ta naso lar di Nigeria kuru kre Borno ido ishado abase na shado isa klanza kam klanza ro wazan wolo na zar san di ambo zuna we na ba maro ba de ono zar ade kada be fam zan ci da ba rungo zundu e be musko na
3: kitmarongoy kam ko na aw zundu e rako kulin awla go gulli ne salma sai ma kara ci tabri ne gana sai ma tari na be kam wato na be audio audio di kara ne andala ne ya ngala ne
0: burtun
3: yawa ne aw gana le go di sa ci o ma sidin bo sai ma wo jiri an daga nan sana na fara mai talla jiri butu gudana da an dinne ala barra ta tufan dina ai halilan na so da dinne ai amma yau guri kuma jiri kuma da kuro jo ya so da sidin ba ni sa da dillar da yade kuro ta ku am bla yar ma sam ma da kuro na falle boro abon da mun falla mun na karan di dinne amma yau kuro du so ko au kan dalla sake kare kam na kullun sarna mom awaz lawinum kullu da kake kuke kin ma wani na
0: sai
3: kam to na mun
0: ani lamar ka zikla ka zikla
3: lamar rikro ala commande ga su da ne gari angalaro ala tore wande aw sa aru ga inda gair do
0: ade
3: sai kutu kuce ce da ala commande ga sama sa banadara ga fa sai da
0: gila masha Allah a te da yayyura askrina
3: ala gwamnati da dauro kuma karu ne
0: kurma
3: an wai kurmara kasuwe kurmara inda ga gurgur mai ko a kasuwe kurmara ko ne zuwa mai nero zari ko na da kare ya wala sa da la duniya sai kan fallan da kwani sabo fallin sai ya ko na sai ya ko na da duniya sai rodon are ai kwa
0: ari azar za kare da yar mari kuma zundu sanya musko ye musko da bero no zai ye tor mari kasuwe I don't know what to do.